0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Hay nak, umusta naman ka din ha?
3: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma'am. Mahayol ko.
2: Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.

0: Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungod sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na moadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga East Bohol Cath Lab. Maulag inak, maugyun na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iya ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o papa, may kun ingon ana. Dako kit itabang nato ba nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: GTX 500.
4: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng GTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX.
5: Okay.
3: GTX 500.
4: Sinukan ang GTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
7: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
8: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
11: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko nga. Laon niya. Diba sa luyad yun? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
12: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great

The new KISS FM 102.3 is 8:39 in the morning, mga ka-KISS, on Good Morning KISS on a Thursday. Yes, good morning sa tanang mga ka-KISS na ito rihang Araminaw karon sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga branch nila. And also to Sir Floro Rinca and to Consul Plongplong Rinca. And sa tanang mga smiling na itong staff diha. Nga nindot kayo mo abi-abi sa tanang mga customers nila. Ang Kalape Butika ng Bayan, salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga branch nila. Yes, and sa ilang mga duha ka bagong branch nga nag-open sa Atbang sa Alturas Mall diha sa May City Square branch og sa Galyares Street dool sa May Ramiro Community Hospital. Mo na ilang mga bagong branch karon mga ka-KISS, so katong mga kuwande katong mga uban nga dool sa Kalape Butika ng Bayan. Yes, and dool na mo ang pabor kay ninyo. Diha napita nga brand, so diha sad mo napita mamalit, mga ka-KISS. So sa tanang mga staff na to diha, good morning, may pagpamahaw sa tanang mga taga-Kalape Butika ng Bayan. Yes, good morning also to all our friends diha sa SBR Training Center diha sa Barangay Mangga. Sa tanang mga staff na to diha sa SBR Training Center, good morning. And sa tanang mga drivers nga nabiyahe sad karon, ato mga estudyante nga tuwa na sa sulod sa tulungaan, and ato mga teachers, salamat niyo tanan sa pagpaminaw sa KISS FM nga sayo kay nang mata, sayo kay nang andam sa ilang mga dadunon padulong sa tagsa-tagsa ka eskwelahan nga ilang mga adtuan. Yes, and good morning sa ato mga ka-KISS diha sa Manfred Motor Parts, Junlin Agribit Supply diha sa may poblasyon Baclayon. And also to Randy Piquet, to Daisy Ann Piquet diha sa Dasitan Baclayon, good morning. And ato mga ka-KISS diyan, si Byroni Tandok, Sir Engineer Ondoy Bacamante, may babaminaw. And sa tanang mga taga Barangay Mangga, si Bro Kagawad Marlon Delusa, to ati Maymay, may babaminaw. And sa tanang mga friends at nato, mga frontliners nga naka-duty karong mga orasa, good morning yung tanan, and may pagpaminaw sad. Ato mga listeners diha sa Dalikyat 24 oras, salamat yung tanan. And diha sa Pasunangka Restaurant sa Payag og Sayas, nga naminaw sad karong mga orasa, good morning yung tanan. Diha sa Unitap, Unicity, Novo Jeans, diha po sa W69 Sports Apparel, may pagpaminaw sad yung tanan diha. Sa tanan-tanan nga mga listeners na lang nga naminaw na to karon, and sa tanan mga naka-view sa atong Facebook Live, medyo hinay atong internet connection karon. Atong linya diri sa PLDT, medyo galuya sila ron. Murag na siguro yung mga gipang repair ang linya sa PLDT karon. Yes, sa tanang hopefully mabalik ni normal kay gaputol-putol ang live streaming nato. Sa tanang mga ka-KISS na diri nga naka-tune in karong mga orasa, may pagpamahaw diay sa atong mga Cebuano friends ya. Itong mga naminaw na ito diha sa Oslob, Cebu, diha sa may Dalaget, and unsa pa ng uban diha sa may southern part of Cebu nga makuha ang KISS FM. Salamat niyong tanan sa tanan mga ka-KISS po na ito diha sa may Dumaguete City, La Rena, Siquijor, kusog ang KISS FM diha, labi na diha sa ilang pier diha sa may La Rena, Siquijor. Salamat niyong tanan sa pagpaminaw sa KISS FM. 8:42 in the morning, mga ka-KISS. It's a good morning, KISS, on a Thursday. Cyrus the Virus, good morning.

0: XL. Makabuhay Health Hour.
1: At yan, nagbabalik po tayo sa ating programa at tuloy-tuloy po tayo sa pag-text sa ating EXL Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Para po sa inyo mga health concerns. Kaya naman po, oras naman po na bahaging pinakahihintay po ng karamihan ang ating texter segment. Dito po kasi natin binabahagi po ang mga katanungan na pwedeng maging gabay din also sa ibang mga listeners. Magamat limitado lang po ang oras na meron tayo, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang inyong mga mensahe. At sa mga tanong po na hindi po natin naabutan on air, huwag po kayong mag-alala ha, dahil kami naman po ay direkta magre-reply po sa inyong cellphone upang mabigyan po kayo ng tamang payo at gabay kaugnay sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Matagal na po akong may problema sa aking tenga. Ang tawag daw po nito is tinnitus o yung tipong may tunog po na parang sipol sa tenga. Nakakainis na po ito, no, at nakakaapekto po talaga sa aking tulog. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Mercy from Tandag City. Alright, Miss Mercy, no? Ang tinnitus ay kadalasang dulot po ng oxidative stress sa nerve at naluyan po ng dugo sa tenga. Kapag may inflammation at poor circulation, nagkakaroon po ng abnormal na ingay po talaga dito. Kaya po dito mapapasok po ang EXL Makabuhay Capsule, dahil sa kombinasyon po ng turmeric, garlic at B vitamins, lahat ng iyan ay kilala-kilala as neuroprotective at anti-inflammatory effect na nakakatulong para pabutihin po ang daloy po ng dugo, particularly sa auditory nerve, na mabawasan po mismo ang oxidative stress also. Kasabay po dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng kalakasan at brain circulation booster, kaya nakakatulong po talaga sa nerve repair at mental clarity. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day before meal, at pati na rin EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet sa umaga. Iwasan po ang sobrang instant ng kape at alak, no? Bawasan po ang stress at ugaliing mag-relax, no? Mag-ehersisyo kahit papano, no? Para magkaroon po tayo ng magandang connection sa nerve health. And better EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee consistently taking, ha? Alright, so we have another texter, Doc Len. Mataas po ang potassium ko, delikado daw po ito sa puso. Natatakot po ako, ano pong dapat kong gagawin? Pwede po ba ako magsimulang uminom ng EXL Makabuhay? Riza from Ormoc, Leyda. Alright, no? Ang high potassium o hyperkalemia ay maaari makakapekto po talaga yan sa heart function at kidney health. Kadalasan po ito dahil sa kidney problems, dehydration, at sobrang potassium intake mula po sa pagkain or supplement. Kaya po sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, iwasan po ang high potassium foods tulad po ng saging, kamote, avocado, or spinach. Uminom po ng maraming tubig para makatulong po sa potassium excretion. Kumain po ng low potassium foods gaya po ng mansanas, pepino, at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctors kung kinakailangan. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Kapsula, EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay merong serpentina, sambong at lagundi na natural na tumutulong para sa kidney detoxification at electrolyte balances. EXL Makabuhay Black Coffee naman may mangustin, agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at pati na rin sa fluid regulation. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang sachet every other day or even 4 times a week. Gawin ito sa loob po ng 30 days, then pakuha tayo ulit ng laboratory para makita po natin ang improvement at development ng iyong karamdaman. Don't forget na tumawag o mag-text na para nang sa ganun mamonitor po namin kayo. Alright, no, we are running out of time. Lagi po natin sinasabi sa ating programa that health is wealth. Pero tandaan po natin, health is also a form of worship. Magkita-kita tayo muli, no? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagsasabi, alagaan po ninyo ang iyong sarili, magmahalan, at laging tandaan, with God, all things are possible. Kaya po, stay happy, stay healthy, and stay blessed. Magandang buhay sa ating lahat.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan.
4: EXL Coffee Mix.
3: Gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka
4: with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation.
3: For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, baling malasa. Oy.
4: Unsa ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: Banknet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
4: Abi nimo kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI maka-withdraw.

0: Nag-money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mau ba?
0: Sabi akong kuy, bandit ATM card. Withdraw magani ko gahapon dito sa PHC Bayawan.
1: Ay sige, sa PHC ay tanhay kung mu-withdraw. At tumakustan na hirong hapon. Nya.
0: O, siya nya.
1: Alam masag ko di habi. Para mintin.
0: Gamintin kag numero.
1: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
0: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHC ay makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay, sa Cebu, sa Toledo, Mabulo ug Lapu-Lapu City, 10 pesos lang ang charge.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
1: Hi! Baling malasa, oy!
0: Kung ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM.
4: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobilehin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobo. Local nga provider, local nga support, kusog ug kasaligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.

Ang kalimot ang EXL Makabuhay Plus Capsule, puro gana sa vitamin B o vitamin C mga kapsula produkto sa EXL Makabuhay. Inyo ka na karong mapalit sa inyong mga suking butika o diri sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Honey Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
6: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy, tusok-tusok, o pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantahon na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo kakis, mag-Pharex B-Complex. Kadaadlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa paglikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kaayo. Busa mga kakis, para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi. Walay mo give up. Nag-Pharex B kadaadlaw. Vitamin B+, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B-Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.

0: Mga busita, kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bye.

0: drink responsibly.
1: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: May nga adlaw mga pinigga, ang ato ang topic karon, simple ra ni sa kaayo pero importante kaayo kining tubig. Tungod kay kining tubig unsay connection ani sa mga high blood pressure o sa atong mga tambal, mga maintenance or even sa mga supplement nga atong ginainom. Daghan kaayo sa mga tao nga careful kaysa silang pagkaon, silang mga maintenance, pero usahay malimtan ang isa pod ka simple nga partner sa ato ang kahimsog sa panglawas, ang kining gitawag enough clean water. Nabatay insakto nga tubig nga ginainom matag adlaw mga pinangga. Today we will learn why dehydration may affect blood pressure. Ngano man ang kakulang sa tubig makapaapekto sa ato ang blood pressure, o ngano man ang ubang mga medisina kinahanglan ang atong pag-inom sa tubig. Dili linag-ok lang ang tubig, sigup-sigup lang, ginagmayra, tungab-tungabra, kung dili binasugyod mga pinangga. Kung ang atong mga lawas magkulang sa tubig, ang ato ang sirkulasyon sa dugo o ang atong mga kidney maapektuhan. Timanan nato na siya. Ang pagkakulang sa tubig nagpasabot nga ang imong intake, ang imong pag-inom, imbalanse siya. Dili insakto o nasobrahan ba? Pero of course, when we say about dehydration, nakulangan. Kulang ang imong pagsulod, unya daghan ang imuhang nawala nga tubig. Kay kada ihi nato, kada ginhawa nato, kada singot nato, kada bawas nato, kada taw-taod nagakahinay, nagakakulang ang atong mga tubig. Pag magsigi na mangutag ka kulang sa tong tubig mga pinangga, naanad na bitaw ta. Pag kulang tubig atong lawas mo pa-increase ni siya sa gitawag vasopressin. Og i-activate niya ang renin-angiotensin-aldosterone system nga parihas ni sila nag-involve sa fluid balance og sa blood pressure regulation. But pasabot, kung ang imong o atong tubig makulang, ang imong lawas mo ingon save water. Nagkakuman na imong lawas nga dapat dili po ka maubusan og tubig. Mag-save po na sila. So ang kidney nimo, mupugong siya sa more water. Ang blood vessel kagipugnan man sa kidney, ang imo pong mga kaugatan manghugot, o ang imo pong kasing-kasing mas mo trabaho pag-ayo. So hinumdumi, basta hugot ang mga kaugatan, usa sa mga hinungdan nga mutaas ang imuhang blood pressure. Murag hose ba? Nga imong gikumot ang hose, giipit ang hose, gigutan imong hose, musirit siya. Pero dili tanan ang pwede makainom og daghang tubig. Especially katong mga gina-restrict na sa ilang mga doktor tungod kay naay mga heart failure, na kidney failure, o labi na kung gilimitahan na silang mga doktor nga di na pwede mag-inom og daghang tubig. So, mintras wala pa tag gilimitahan sa itong mga doktor, dapat dili po nato limitahan ang atong kaugalingon. Hinumduman nato kung ang imong ihi medyo anso na, o niya dark yellow na, o niya nagauga ang imuhang mga baba, nagadry imong lips, nagalabad-labad imong ulo, nalipong-lipong ka na, murag malipong ka, o niya kapoy, medyo usahay magbuto-buto imong dughan, o niya maglisod kag bawas matag-adlaw, usahay dili ka ka-focus kaayo, usahay maglibog ka, especially sa mga hamtong or sa mga older adults, sa mga senior, mga tag-as na kaayog mga edad. Usahay na sila ang pagkalibog, confused. O ang CDC nagsuting ang dehydration makakos siya og unclear thinking, mood changes, overheating, constipation, and kidney stones. Hinumduman na ito mga pinagaha, kung dehydrated ka, magsige na lang kag ka-dehydrated, kulang kag tubig, pila ka bulan and even mga tuig na anad na ka nga dehydrated kaayo ka. Ang mahitabo ni ana mga pinaga, ang imong blood volume mahimo siyang mas less tungod kay ang imong lawas naa siya less nga tubig or less nga fluid. Imagine kung ang imong mga kaugatan mura siyang pipe o ang imong dugo mura siyang tubig nga nagflowing sulod sa pipe or sa hose. Kung ikaw well dehydrated, naay enough nga fluid sulod sa imong mga kaugatan. Kung ikaw pod dehydrated, less lang ang fluid inside, sulod, sa imuhang mga kaugatan. So when I say or when we say blood volume nagadecrease, magbaba ang imong blood volume, nagpasabot ang kadaghanon sa nagcircular nga fluid. Blood fluid nahimo siyang mas lower tungod kay ang water is lacking. So sa ato pa mga pinangga, ang kakulag tubig mag-reduce, magpababa sa tubig parte sa imuhang dugo. So ang blood volume becomes lower. But because the body wants to keep blood flowing, ang atong lawas ba, na masense man niya, uy, kulang man ang pag-circular sa dugo tungod kay kulang lagi ang volume sa dugo. So makulangan ang pag-circular paingon sa brain o sa tong heart. So mao na nga mo tighten, mohugot ang imong mga kaugatan o kana nga pagpanghugot makapataas sa imong blood pressure. Pwede temporary pero pwede pod magkomplikar og daghang problema basta dili mausab ang wrong habit sa pagka-dehydrated. Kung manginom tag mga tambal sama sa antibiotic, pag inumon ni mo na without enough nga tubig, mo irritate na sa imuhang tiyan. Mao ni mo cause nga uban mo suka, mao nang uban mo cause maglain, magsakit ang kuto-kuto, muundang sa ilahang mga tambal. Mao ni siya makapa reduce nga ang uban gani nga kanang maglain ilang tutunlan, aslom ilang tutunlan, sakit ang ilang tutunlan kay miinom og tambal, especially antibiotic, gamay ra ang tubig. Kanang bitaw isa ka ladok lang. Ang uban pagyud dok-dok-dok-dokon, ang uban pagyud usapon ayaw pinangga. So kung nag-inom ka og mga medisina para sa bukog, especially kining gitawag alendronate or alendronic acid, kinahanglan more water gyud mga pinangga para ang imuhang tiyan o ang imong tutunlan dili mairita or malayo sa mga posible nga inflammasyon. Ang mga nagainom og pain reliever sama sa mga aspirin, ibuprofen og naproxen, kinahanglan na agyo insaktong tubig, isa ka basong tubig. Ngano man pwede magka ulcer, pwede pod magka bleeding ang atong tutunlan, ang atong mga tungol, ang atong mga tiyan, even ang atong mga tinai or tinai nato. Basta nanginom ta aning mga tambala, aspirin, ibuprofen, naproxen, pain reliever nga di kaabot og isa ka basong tubig or wala tay enough nga tubig nga giinom panahon kita miinom ani. Ang sunod kining nagainom og potassium chloride. Pag moinom tag potassium chloride labi na sa mga pasyente nga girekomendahan niini, kinahanglan gyud mag-inom og daghang tubig, at least isa ka basong tubig, gawas lang kung akagi didan, gibawalan si mong doktor tungod kay kining potassium chloride makapa-irritate gihapon sa tuang baba, sa tuang tutunlan o sa atong mga tiyan, estomago. Mabitaw dili gyud siya usapon, kinahanglan, kinabihay mga kuana, dokdokon, usapon, no, dapat gyud daghang tubig ang atong iinom niini. Kung mahimo gani, napay pagkaon. And of course, kining nagainom og mga water pills, mga diuretics, kinibitaw ang di painom ta niini para makaihitagtaman. Importante gyud ni siya nga kining mga medisina ha, maimnan gyud og isa ka basong tubig or more tungod kay pampaihi ni, subot pasabot, i-remove niya ang mga sobra nga mga asin og mga fluid. Pag dili ka mo inom og tubig insakto isa ka baso o pataas, ang mahitabo pwede ka mas ma-dehydrate. Kung dehydrated ka daan, makapalipong ni, makapaluyan ni, o makapa-electrolyte imbalance. So the goal is not too much water, not too much little water, just the right balance.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan akong oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Makabuhay! paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's Elma Kumay.
8: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
9: Samang makapu.
8: Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. O niya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isag diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Usa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery and CCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Okay, mga pinaga, padayon tas to ang topic mahitungod aning dehydration. Kining pagkakulang og tubig labi na sa mga nagainom og mga maintenance, nagainom og mga tambal, kinahanglan ato agyon ni siyang mapaminawan. Anyway, mga practical daily habits ato agyong bantayan nga pag matag na to subuntag, inom ta og warm water. Kung kondisyon imong lawas, pwede na good tap water or normal na good nga tubig. Unya, kung mahimo, kung maglakaw ganita, magdalag kita og 500 ml ba or 1 liter baron nga tubig, kay kinahanglan kaayo every 2 hours maximum inom na kita daan. Unya, labi na kung natay nakaon nga makapadehydrate, nay tay giinom nga makapadehydrate, wala pay duha ka oras, batio na pugkag kauhaw, mag-dry na po ang atong mga ngabil. So, inom na po tag-tubig. Ang uban na para dali ra sa ma-correct ang mga pagpang-dry itong mga ba-ba, kauntag mga presko ng mga pagkaon, kauntag mga presko ng prutas, kauntag mga dahon-dahon, kauntag mga kapayas, kaon bataron dihag mga watermelon, pwede po buongon or pomelo, the best ang pomelo pinangga, para mawala sa mga mag-dry ito ang mga ngabil na to or sa mga lips na to. Ang pomelo po mga pinangga, no, pawa po na siya sa bad breath. Makapa-refreshing po na sa itong mga breath or sa itong mga ba-ba ang pomelo. Anyway, mga pinangga, imonitor gyud kada adlaw, kada semana ang ato ang blood pressure. Kay makita na ito gani nga wag gyud mi baba hantod 120 over 80. Ayaw gikundangi kada adlaw pagtuon, pag determine unsa hinungdan nganong mitaas ang imong BP. Kumahimo kung naggamit kag digital, kinahanglan relax, nakasandig or nakahigda, dili maglihok, dili magstorya labi na sa digital nga mga gadget nga ginagamit sa blood pressure. Og labi na kung digital ang imong blood pressure monitors, kinahanglan gyud nga ginatangtang yun ang battery human og gamit. O labi na dili lobat ang imong battery. Kaya ang mga digital nga mga blood pressure, nindot pa na siya, taas man ang accuracy. Kaya lang, sensitive na sila sa mga lihok-lihok. Labi na kung nagpa-check ka nga, nakulbaan ka, dapat relax. E kung nakulbaan ka, wala. X na yan. Dili na na siya accurate, no? Healthy ang iyahang result. So, kailangan relax. Inhale, exhale, nakasandig or nakahigda. Now, sa mga common nga mga ginainom nga tambal sama sa Losartan, bantayan pud nato ni siya. Tungod kay naay, dapat mabantayan nato. Epekto sa lusartan nga kung dili ni mo ni siya mabantayan, pwede madaot ang imuhang kidney pag nagainom kag lusartan. Pero kung kabalo ka, paggamit sa lusartan, dako kay siyang tabang sa imuha nga dili ka maatake sa kasing-kasing, layo ka sa mga pag-atake sa stroke o labi na dili madaot ang imong kidney. Pero naginom tag lusartan, unya wa nimo ni ginahimo, unsa man ning wa ginahimo dok, kining pag-inom og tubig. Kay ngano man mga pinangga, ang lusartan blocker na siya. Panahon nga ma-stress ka, panahon nga dehydrated ka, panahon nga dugay-dugay ng panahon nga nagbagtok ang imuhang kaugatan tungod sa dehydration, mutaas imuhang angiotensin 2. Hormone na siya nga ginapagawa sa imuhang certain nga system sa imong lawas para i-regulate ang tubig, i-regulate ang blood pressure nato. Pero kung ang pagkataas sa angiotensin 2, kung madugay-dugay na siya nga panahon, dili siya maayo tungod kay magpabilin man ang imuhang blood vessel nga hugot, ang imong kaugatan mupiot, so mo-create na siya og pagtaas imong blood pressure. So ang imong lawas mo-retain siya sa tubig og sa asin og makapastress na siya sa atong mga kasing-kasing og sa atong mga kidney. That is why ang lusartan gina-block na niya ang angiotensin 2 o ang ato ang nicertin nga receptor 81 para mo relax ang imuhang blood vessels para di siya mo hugot, di siya magpiot o maproteksyonan ang atong kasing-kasing o ang atong mga kidney. Pero ang problema mauni siya kung mag-inom kag lusartan pero gamay kag tubig inimnan, di ka kabot o gunom ka baso, labi na 8 ka basong tubig, ang imong kidney dili kaayo maabtan og suficiente nga dugo or fluid. Dili kaabot kaayo sa imong kidney. So, kini nga kombinasyon, bantayan ha. Dili kahinginom og tubig plus nagainom kag lusartan, ang resulta ana dili kaayo makasala or makafilter ang imong kidney. Ang resulta, dili kay kakaihi, anso imong ihi, lubog imong ihi, malipong ka, naay tendency mo baba imuhang BP, unya mo taas ang imuhang creatinine, mo taas pod ang imuhang potassium. Kung ang atong mga lawas under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experyensya ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep and reduce resilience. But pasabot pag magsakita, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini naani siya chalcones, usa siya ka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag protection, mubantay sa atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og mo suporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis ug uban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience and normal brain function. During periods of stress mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection og mutabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napon siya bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No? Matagabi, daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naas tong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom isa o duha o tulo kapsula, dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilintag kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Protect the peace of your relationship by choosing love over pride every day. Sa Bisaya pa, proteksyone ang kalinaw sa inyong relasyon pinaagi sa pagpili sa gugma kaysa garbo. Matag adlaw. Bot pasabot ayaw permintiha nga makafocus ta kinsay tinuod. Yes, usahay or makadaghan pud siguro nga ma-emphasize mangyud kinsa mangyud tinuod o dili tinuod. Pero ang sikreto di ay ayaw always or sige og focus kinsay tinuod. Kun dili mo focus ta, unsay makapabilin sa relasyon nga ligon, peaceful og mahigugmaon. Ang usa ka malipayong kaminyoon, mutubo na siya kung ang asawa or ang bana mukaton. Mo-learn nga maminaw or listen gently. Maminaw nga walay kasuko. Maminaw nga naay compassion. Maminaw nga naay gentleness. Maminaw ta ba nga dili mag-unang kasuko. Maminaw ta nga naay kaluoy pagsabot. Listen gently. Speak kindly, forgive quickly, and never embarrass each other. Dili magpasakitay, dili magpakaulaway ang usag-usa. Ang kaminyoon mahimong malipayon kung ang matag-usa, kapartner, himuon nila ang kalinaw nga mas importante kaysa garbo. Ang Ephesians chapter 4 verse 32, ang Word of God nagsulti, be kind and compassionate to one another. Forgiving each other. Mao'y na'y gina-emphasize gyud sa Word of God mga pinaga. So kinahanglan, batunan gyud nato ang kalinaw. Unya, ang number one nga habit nga i-practice gyud nato nga maabot gyud ta nga maging habit gyud na siya. Kung ang emotion nato is very high, grabe imong kahiubos, grabe imong kasuko, grabe imong kakurat, hinumduman nato nga ang utok nato ana nga time is nagiging defensive. Basta ang emotion na to, high, harsh words, ang mga sakit nga pulong, makapahimo sa itong mga partner nga mura giatake na to sila. So mauna nga kung giatake, kung mubati ang usa nga mura giatake sila, ang away mas mahimong mudako. Pero kung ang kalma nga mga istorya, maoy mo patigbabaw, maoy mudako, ang kalma gyud, so sa ato pa, mutabang ni siya sa itong mga unahuna nga mas mo feel safe ta. Kanang safe ta ba? Mauna nga dali ta magkasinabtanay kay naata sa both side or both environment nga safe ta. Mabito ang Proverbs 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Pag mayon ganit ta grievous words mga pinangga, sakit nga mga pulong, pero kung tagaan pag yun natunig deep ang kahulugan aning grievous nga mga pulong, dili na siya merely nga lain or bad. But pasabot gikan sa pagkabad nga pulong, nahimo siyang mas seryoso, mas makapasakit, mas grabig epekto yan. Basta when we say grievous, di ba? Kung sasamad pa na siya, grievous wound, he suffered a grievous wound, severe na yun na, makapatay. Aba, kuyaw din yung pulong kay makapatay basta masubrahan o dili mamanin. So sa ato pa mga pinangga, ang kalinaw magsugod sa panahon, ang gugma mo kontrolar sa atong mga baba. I-control yun nato ang atong mga dila, mga asawa, mga bana. Mas i-control nato atong baba kaysa problema. Ang problema, dali ra masulbad basta ang mga baba nato makontrol. This is Dr. Brian Palangi. Magpahinumdom ang grasya o kalinaw sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Excellent
3: health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL
3: Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasang ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
7: Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
12: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte!
4: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. TJX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kaayong TJX 500.
9: TJX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
12: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tigawang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Good news! Sa MLear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso,

0: basta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3. Order's not in. 11:50. I got 10 more to go before mag-12 high noon. Dance Again, J-Lo, Pitbull, dito lang yan sa programang Dumaragundo. Kasama nyo tuwing pananghalian, ito ang Kisaw sa Kiss. Ano na namang nangyari dito? Ah, ano na naman nangyari? Sir Charles de Calay, may pagpaminaw ni Mudra, sir. Dagan salamat. As always, suki natin yan. Nag-aandam na yan ang pampaniod to nila. Di ba, Sir Charles? Okay. And, sandali ah. Oo, ayan, si Sir Charles. Oo. Shout out din sa may Boholanos, kay Joel, Junel, Jessa, Ai, si Charles, and si Kariniwang Tao, si Sir Pog. Salamat. Sir Charles, kanong sa bata mo akuan? Istoryahin po si Sir Pog sa anan, sa buko-buko sa anay. Oo. Oh, itry natin naman yun sa lugar namin, sa Duero. Yung buko-buko sa anay. Ayan, ha? Oo. Kaya lang, lugi ako kasi wala akong tent. Evelyn Mangala, Matidios. Listening from Purok Uno, Pagnituan, Maribohok. Shoutout sa talang taga Purok Uno. Maraming maraming thank you. Ayan, ha? Sa bayan din tayo napapakinggan sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers. Diyan sa Mayloon, Kalapit, Tubigon, Ilabanga at Clarín. Randy Artiaga Santisas, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Hello! Attendance check daw. Okay, maraming maraming salamat. Ha? Mga kaibigan natin diyan sa may Purok Uno, Pagnituan, Maribohok, Bohol. Hello, hello, hello! Makakasama niyo ako all the way down 3 o'clock kasi wala si Dear J. And hindi naman din tayo magdadrama, pero one thing that I can offer to you is pure love song. From the 80s, mamaya yan, from 1 down to 3 in the afternoon. Siyempre pa dito lang yan sa The New Kiss FM. Eto na ang atong weather update for today. Eto na, uulan ba? Uulan ba? Eto ha, tignan natin. Southwest monsoon affecting the western section of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao.

Eto na, yung tropical cyclone, tropical cyclone outside Philippine Air Responsibility as of 3 a.m. today. Si formerly Henry, ang location niya ay 610 km west of Bacnotan, La Union. With maximum sustained winds of 55 km per hour near the center. Ang iyang pabugso-bugso ay 70 km per hour. Ang movement niya is west-northwestward at 25 km per hour. So, medyo malayo-layo na, pero ayaw mo kumpiyansa, ha? Ayaw mo kumpiyansa kay Southwest Monsoon. Ayan ang nagpapaulan sa ato karon. Okay? Narinig nyo ako. You heard me right. Eto, Metro Manila and the rest of the country, including Central Visayas, will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by localized thunderstorms. Possible flash floods or landslides during severe thunderstorm. Ampeng, labi na itong mga gailaan na ito, mga kapatid natin, mga kakis natin, na nagpuyo, no? Lapit sa mga low-lying areas, sa mga kasapaan. Ayaw mo kumpiyansa! Ang pwede nyo masave, siyempre, ang iyong kaugalingon, gyapon, ayaw mo pagpaabot pa sa mga DRM officers na pahawaan mo dira. Dapat magmatngo na ta. Let us all be vigilant kung maotog itong panahon. Oras, alas 11:54 na!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: GTX 500.
1: Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Ilih na pagkadungog na po sa GTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang GTX 500.
0: GTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
5: Sa una, magudyuday maligo, lagong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw, shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
4: Maodi ay, sosi na kay kakaron, pa-shower-shower na.
6: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Laksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Delicious.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Avoid driving aggressively.

0: Asol ka, ayaw mabughat. Rexino Forte! Naapay ka uban nga, pamaol, labad sa ulo, kung gila na. Rexino Forte!
1: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to. Rexino
2: Forte! Mas paspas, balat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
7: DTX 500.
8: Si Albert nga taga Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabalit sa mga butika.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik, iBiogesic.
12: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sa gatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits. Kiss FM.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, baling malasa. Oy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Sa PHCI, nga banknet man ning akong card.
5: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
5: O, siya nya.
4: Lamasag ko diha, bi. Para mintin.
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Guwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy! Buhat ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
11: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginuot-untuin ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yan. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makamuhay, kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
12: Makabuhay! Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita?
12: Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Fatness. Sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
18: Rexidol Forte!
16: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
18: Rexidol Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: Rexidol Forte!
17: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
18: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

init sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: alang sa dinaliang paghupay sa mga klasik-klasing sakit sa tungkulawasan na kalimot sa paghampla sa produkto sa EXL Magkabuhay, ang All-in-One Skincare Oil.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dire ko believe.

0: responsible.
1: GTX 500.
2: Foundation Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
11: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyos, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay upirahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
12: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: BDMPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: BDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and BDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. BDMPC Gasoline Station. Value your money.
13: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
14: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Sun Mig Light.
2: Drink responsibly. Chill with Sun Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sun Mig Light. Drink responsibly.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugat lol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
8: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye!

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
3: Kinahanglan nga musmile ta kada adlaw para makabatong tagmaing panglawas. Importante kayo ang musmile, mungisi. 30 segundo, 30 seconds nga magngisi ka. Unya, observary pinanga, unsay ma-feel sa imuhang ulo, sa imuhang abaga, sa imuhang buko-buko or sa likod, makita nimo nga mas magkagaan ang imuhang paminaw. Labi na kung mungisi ka, dili mo ubos 40 to 50 times per day. Sumala sa research, ang mga hamtong nga nagangisi 40 to 50 times na considered sila nga happy nga mga tao. So kung stress kayo ka, gibati ni mong sakit kay mo mga likod, gibati ni mong dili ka happy, bana-bana ah, basic mingisi lang kag ika-20. Kay kanang 20 lang kahigayon mo ngisi kada adlaw, dili siya considered nga happy. So dapat mong ngisi giday ta 40 to 50 times para mahimo tang mas happy, healthy na tao. Sa mga bata, di na sila maubos na sa mga 400 times per day. Mauna nga ang mga aping sa mga bata. Mas himsog, mas piskay, ikumparagyod na ito ng mga hamtong nga mas taghag problema ang ginaatiman. Pero mauni ato ang tunaan nga kung muatubang tag mga pressure, problema, mga challenges, mga responsibilities sa atong trabaho, sa atong family, always wear your smile. Dapat yudi ay mo smile ta. Of course, ibahaom po ng imuhang pag-smile. Kay basig na'y makita ni mo o niya sigang ngisipin ang ga. Abi na lang, naatay gamay. Now, sa basic research, ang simple nga smile. Simple nga smile, ngisi lang ka mga pinangga. Mupa-trigger na siya sa pag-release ng neuropeptides. Pag ma-release ni siyang neuropeptides, mo-improve ang imuhang brain neurons. Imagine ha, ang imong neurons mo-improve. Muna siya'y fundamental units sa atong utok o sa atong nervous system. Imagine kung ang foundation sa imuhang balay, ang luya, hadlok na kayo. Muadto kag building, pero ang foundation luya, ulatay kag tulay, ang foundation luya, hadlok na kayo. Therefore, atong i-educate nga magkaroon ta ng habit nga hadlok kayo pag di ta mong ngisi. Ay lang pong pasubrahe kong pong ngisi kay basig maingnan po talaga nga naktay gamay. As I've said, ipahaom kung ang atong pag-ngisi. Sample, matinagdanon ka sa imuhang sulod sa panimalay, mongisi ka, mag-create ka og mga storya nga makangisi ka, makangisi mong duha, or sa inyuhang sulod sa panimalay para haom ang imuhang pagkatawa. Now, hinumduman nato nga ang pagkatawa, contagious na siya. Smile ni mong tao, dako kayong tendency nga mo smile po siya. Hilabi na ang sulod sa imong panimalay. Muna, kitang mga lalaki, dili kita magdaot atong una-una kung nai ni smile nato nga mga babae. Ang atong utok, panahon di ay nga mo smile ta mga pinanga. Musen na siya og message sa imuhang brain nga life is good. Kaingon ang imong utok nga life is good. Tungod kay ang imong brain na kondisyon siya na life is good, maayon kinabuhi, ang iyang buhato na pod mga pinanga, mas mutaas ang imuhang positivity. Pag ang brain nato, ang atong utok na mindset nga life is good, Lord ang ato pong utok mo create na siya og effect sa tibuok natong lawas. Hinumduman nato ha nga ang atong lawas nagagad sa utok, maingon man sa bang atong utok nagagad sa tong lawas. No, just imagine ang pag-smile pa lang nimo, ang utok iyan nang ginakondisyon nga life is good. Dili maubos 30 seconds ang pag-smile. Gani sa uban, pag once maanad na sa sigig smile, even 10 to 15 seconds, dako na nakain og relief sa ilahang stress nga lawas. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngul-ngul. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule isa, duha kapsula, buntag ko tuhapon sa mga naay fibrocystic disease, and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay picos, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop, humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney. Ito kung sa anong pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa Makabuhay ang akong atay o ang akong kidney. Actually, ang mo limpi gyud na to, ang ato arag pong atay ang atong sistema, naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system na to para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
4: This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita! Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Kasagaran, ingon sa uban, nasa barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
5: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

Ang kalimot mga produkto sa EXL. Makabuhay niyo kung mapalit sa inyong mga suking butika. Dresen sa itong radio station sa KISS 1023. Binting Street, Tagbilaran City, all-in-one skincare oil produkto sa EXL. Makabuhay. Alang ka na sa dinalian paghupay sa mga klasik-klasik sakit sa itong kalawasan. Ay kalimot. Ihapla sa produkto sa EXL. Makabuhay.

0: to pa. Swak to na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalisa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Pinoy's traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immune Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
7: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kayo isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Stay tuned.
1: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Marie. Pero asa man taon migi bayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Marie.
2: Salamat kayo, Marie, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.

What's up, mga ka-Kiz FM? It's your daily dose of good vibes here, but right here on favorite station, the time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung beshi ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No, let's start with the external service. No. For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization, mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government to citizen transaction. Ang ato ang target clients ani ato ang youth organizations and youth serving organization, mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya og natay mga request for activities, mas sayon ang paghatag, no, og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements, mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect, mga higala. So, basically, naatay unom lang ka-requirements kung magpa-register ta sa tong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission. Kay right after ma-register ta sa PYDO, we'll be giving a certificate of registration. After process sa NYC, tagaansad mo og registry, a certificate of registration, mga higala, sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO, mga higala. So here are the step, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting, that's around 3 working days lang, mga higala. Yan mga hatag ni may update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate, mga higala, do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO nang plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO, mga higala. So another external service, mga higala, under our TANA program. So TANA means, no, training, acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs, mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no?

sports organizations, no, na mangayo o assistance, especially for meals, a venue for PYD o naa sila mga event or mga leadership at training mga higala. This is under SYD gihapon, no? This is a simple classification in a government to citizen type of transaction mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request is appeal sa letter kung unsa inyong request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update mga higala kay we will review your request ug mahatag ba sa buhatan sa PYDO ug ma kay of course dili man sad tanan kay this is we need also to consider the budget, no, kay especially ug a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services ato ang budget mga higala. Now next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi og approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no, the PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kaya amo sa nang i-appeal sa mo ang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kaya after, maghatag may clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kaya right after the event, nasa ta i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mog clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mog assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya na atay mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mig clearance, no, para mahimong disiplinado sa ato mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually ato mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi at na may request sa venue mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance. T
tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. Tuwag itawag na to ni complex at classic.

no, mga higala, magpadala mo, more comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no, i-approve ba ni siya, because you'll be also asking the approval of the higher ups, no, and this will be endorsed to other section, no, for documentation, no, and other processes, then do sa may maghatag san sa atuang suporta. So usually atong process ani mga higala reimbursement type, no, so after, usually after event pagyud, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type, but of course sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS, or the conduct of sports clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang ato ang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sa ana. Of course you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Kapitolyo, no, kilid sa may Kapitolyo mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course our head and the sports section head will approve your letter o maghulat pa po ta, no, gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimon sa sports clinic. Kay in PYDO aduna sad tay mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches, mga higala nga maoy mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program, or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, mahayo ug bola, especially ug nasa lay mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala, and a government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amo ang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang atuang mga gi-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Huwag maghulat ta anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga girequest. Kaya usually naatay mga amo request, mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na check, wala pa na approve anyuhang request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no? So maghuwat ta nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request.
So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistance sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition aligned sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga nganak, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyong gi-request, no, knowing daghan ubay-ubay sad atuang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag po niyo og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag. Amping, relaxed, and feel a bit only here on the new Kiss FM.

Always your music break. Marilla, this is your best. And I'm buying Kuya Dan, bringing the latest on our heat event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon. And balik ta mga higala sa toang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono. Ato ang this is a simple and a government a citizen type of transaction. Ato ang checklist sa mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan dusa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang support nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program which will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala umangayo mong assistance for sports sa competition. Again, ato nang indoor sa opisina no para ma-review ug ma-aprubahan sad sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually gid nga suporta mahatag serbisyo nga among mahatag sa buhatan reimbursement type no after the competition. We will process your documents para atong i-process sad ang pag-reimburso sa inyong gasto sa mga competition mga higala. And another is another external service no of course sa tong Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner no if makahinumdum mo sa tong mga atong mga guesting sa Sandugo mga Tigi programs mag-organize sila mga events mga higala. So ato alang ana nagapotay requirements no mag-open mami usually ana the start of the year no for mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget no para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course nasa tay mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So mauna no ato ang mga programa mga serbisyo nga gihatag no sa tong opisina. So if for more details mga higala kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO citizen chart or you can visit our office para mas maklaro gyud no ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayo ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabatanunan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for sini making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the Provincial Government of Bohol led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember no sa itong mga kabatanunan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabatanunan, Kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth o sa Kanunay, Abante Bohol, ang pinta mga Beshi.

0: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
5: Drink responsibly. Strong
6: sa una.
7: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
11: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy. Paz Distribution.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
13: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita?
15: Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

buhay, kumusta? Halost. And, hinato na nga nagmalipayon gihapon ka sa pagkakaroon ng bongga. Pakpakan, Bin. Welcome sa atong tulumanon sud lamang sa usa ka oras makat-on kita sa daghang mga butang kabahin sa atong panglawas and especially sa atong mga produkto ng bonggang-bongga and syempre sa atong programa diin mag-feature kita og istorya sa kinabuhi kay nana sa ta istoryang gipadangat dini atong hataga kinabuhi atong gidrama. Manambag dayon ta sa tambagi ko Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo.
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
0: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
1: Munet.
0: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
3: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Ay, di ba, Hatol, hindi ko po ikinatuwa ang ginawang pagbabanta noon ni Monette kay Yuri. Napakasimple lamang sa kanya ang magbanta nang hindi niya inisip na kaya siyang idemanda ni Yuri dahil may pera yon. Pinagsabihan ko po siya, Lady Batod, nang magkaharap kaming dalawa.

0: kuha ko mahimuot sa magibuhat mo nit.
1: Ang hain. Ang badlungon katong bayuta nga mo palayo na nimo. Nga dili na siya magduol-duol pa nimo kay nagbalik na ta.
0: Unsa?
1: Ang ayan lang nga mo distansya siya dili ba dialo. Bagara kay ang naong nga mo assume og maghinilas nga kamo pa bisa nagbalik na kitang duha.
0: Nadungog mo bang imo kaugalingon karon mo nit?
1: Oh.
0: Nagbalik? Kita nagbalik?
1: Ha?
0: Ug kisa nagsulti nimo nga nakigbalik ko nimo?
1: Delo.
0: Wa ko makigbalik nimo. Wa na gani ko mahimuot mo ni balik kapag puyo din sa bahay. Ang kunon ko, nangandoy ko ini sod sa taas na panahon. Pero diyang niya ka na, na-realize na ko. Wa na di ko makinahanglan nimo.
1: Unsa?
0: Wa kita magbalik. Nakabati ka? Ug dili ko makigbalik. Ug hunungan na ang pag-abog mo kang Yuri. Nakabati ka? Ikaw hinuon ang kanaog pagbalik din sa bahay.
1: Unsa?
0: Kanaog! Sibat! Layas!
1: Dilo!
2: Imong asawa, may balik na hinuon, giabog na hinuon ni mo karon.
0: Wa mo mahibaw sa sakit nga iyang gikahatag diri nako sa kami pa.
2: Nagbag-o na siya, Dilo. Laing higayon ang gipangayo niya.
0: Wa siya'y kausaban. Ang iabatasan sama sa naandan. Og lauman ko, nga siya paghihapon ang munit nga nailhan ko, may pasakit na ko, nangabit og nagbinuang. Wa siya magbago pa. Busawan ako ikahatag nga second chance niya. Og dili ka makabuot. Ayaw pang hilabot!

Lady Batod, hindi na ako nakapagtimpi at ako'y nakapaglabas na ng galit. Nang araw ding yun, napilit ang umalis ni Monette. Ang ikinagulat ko pa, doon pa siya nakipisan at tumuloy sa bahay ng aking mga magulang at yun ay ideya ng aking ama. Imalapit lang yon sa bahay ko, dalawang bahay lang ang pagitan. Gayun pa man, Lady Batod, hinayaan ko na. At si Yuri, balik sa bahay.

0: Nabala ka na hinuon ko, Delo.
1: Nga naman, Yuri. Nga tingalig mo suong din si Monet. Ayaw ka balaka. Ayaw ka hadlo. Wa na siya katungod inyong bahaya. O wa na siya katungod panako.
0: Salamat, Delo.
1: Ako ang aking magpasalamat ni mo, Yuri. Salamat.
0: I love you.
1: Naibaw ko.
0: Oh.
1: Pasensya ka na. Dili pa karon.
0: Ha?
1: Pero espesyal ka sa akong kinabuhi, Yuri. Espesyal.
0: Delo.
1: Pasensya lang una. Okay?
0: Okay.

0: daghan ang nakasaway sa inyong relasyon ni Yuri. Pero ako, wa ko sila panumbali niya. Gawas pa, manghilabot lang na sila. Manglibak, pero wa sila ikatabang nga maayo.
1: Wa sila ikatampulo. Mga ipokritura sila. Righteous nga murag si Kinsa. Abi mo kinsa mga santuha, mga santaha. Pero numero unong makasasa. Utrong naglunang sasa. Wa gani makaatiman sila mga utang sa ilang kaugalingong pamilya. Utro pang mga miserable. Unya mo question na hinuon ako. Og sa relasyon ko uban kang Yuri. Makadungog lang kog below the belt nga komento gi kanila. Pusngagan ko gyud sila.
0: Delo, apo.
1: Wa ko magjoklo. Ang sibisan kinsang manghilabot og makaminos. Magkabati lang ko. Pangyatakan ko ang ilang mga naong.
0: Unsya? Na. Ayaw pa na sa imong debate. Pasagli nilang hinuon ang mga manglibak. Ayaw na ang ilahang pisulti ang atimana. Ang mga taong hilabtaan nun, mauna ang mga numero unong miserable sa manas imong gisulti. Ingon sila ni Ana. Manghilabot tungod kay ingon sila ni Ana. Miserable sila. Way kalipay. Gusto lang mangangin. Kung tubayan mo sila, magmalampuson sila. Kay maumang ka na ang ilang tuyo. Ang mutukob ka sa ilang litanya. Ingon ni Ana ang mga demonyo. Biktima kung tubayan na nimo.
1: Loh.
2: Naipunto, kada mga tao nga hilabtan, no, hindi na ang ngayong tag doon. Kung mo below the belt na gani, laparuhon. Ganon. Pero sa kabuuan, in general, well, kung ang matong i-ignore, natay peace of mind. Kung tubayan nato sila, pildita. Ganon. Anyway, kamakabuhay unag, ikadong hug na pa lamang sa chapter 6 sa relasyon ni Delo ang atong nabati. Unya human sa pipila ka mga kahinom doon, mamalik dahil takaya ito ipadaya na pagbasa at pagdrama. Kaya napaikatulog katapos ang tipak ang aparte sa chapter 6 sa iyang istorya. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangka, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
2: Salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarabong nga kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong baga tumaron everyday, gid ka na ha, kamakabuhay, isip atong dietary supplement. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, doon ay mga nagkadaiyang mga ingredients nga gisagol diha. Everyday na itong balik-balikon. O doon na po tayo mga everyday upan na kanahisgutanan, kabahin sa matag.
7: ingredients. Ang matang ingredients doon natin makuha ang mga benepisyo alang sa itong panglawas. Sama sa bonggang-bongga. Oo. Nga kanang, it's too many to mention kung magkumbaga ba, inanakamo, sultino. Kanang ginaingo na ito og makabuhay heavenly elixir. Kana makabuhay mismo, kamakabuhay, kumas na ilhan nga Tinospora cordifolia. Manguna ang medicinal plant nga ginagamit na gyud dekada na centuries na isip traditional medicine sa South and Southeast Asia. Kanang makabuhay heavenly elixir. Oo. Doon na wide range na kaayong nga ginatawag nato og benepisyo para sa atoang panlawas. O ginakonsidera ka na isip natural nga remedyo sa mga nagkadaiya nga mga aguroy o agaray or mga ailments. Ailments. Dili elements ha? Ailments. Ang makabuhay mismo, kamakabuhay, naku makapaboost na sa tong immune system. Usa sa pinaka-notable nga benepisyo sa ato ang panglawas, mao ang makabuhay, mao na ang abilidad ana mismong makabuhay para makapuboost sa ato ang immune system. Uy, usbo na ko sa pagsulti. Di ka ang malimot nga ang atong immune system ka makabuhay. Mao na ang sundalo nga naa sa atong lawas nga mamubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bakterya, or mga sakit. Ganon ha. So kinalang himsog yun ang atong immune system. Kay maumanay, muprotektar na to. Ganon. Ang makabuhay mismo, kamakabuhay, doon na ka na mga nagkadaiya nga mga compounds that have been shown para ma-enhance nato ang production sa puti as in white blood cells. Ang kanang white blood cells, kamakabuhay, maunay responsable para batukan ang mga infections ug ang mga diseases. Ang pagregular nato nga pagkonsumo sa makabuhay makatabang na para mas mapalig-on pa nga tong immune system ug malikayan ka makabuhay ang kanang mga common nga mga sakit sama anang kalintura, subaw, sipon, ubo, mga ana. So bonggang-bongga, makapanindot at makapaboost sa tong immune system ang makabuhay. Sa laing bahin, ang makabuhay usa ka anti-inflammatory tonic. Oo. Nailhan again nga anti-inflammatory dunay mga inana nga matang sa mga properties. Kana mismo nga tanom, dunay pipila ka mga bioactive compounds sama sa alkaloids, flavonoids or flavonoids and terpenoids that have been shown para makapakunhod na sa inflammation sa lawas sa tao, sa atong lawas. Maubito na ang kamakabuhay, kamakabuhay, epektibo ka na ang natural remedy or natural lamang remedyo para sa inflammatory conditions sama sa arthritis, asthma, and allergies. Noon ay pipila ka example sa inflammatory conditions, arthritis, asthma, o ingon man allergies. Ang makabuhay, kamakabuhay, makapanindot pagin makapabaskog, isip suporta sa atong liver. Monay lahi pa nga benepisyo sa health ang makabuhay, ang dunay abilidad para suportahan nga mamahimong himsog og baskog og healthy ang ato ang liver. Ang liver manggod monay kanabi taong dunay gihupta na nga role or papel ba kung drama pa ni naa siya'y kaugalingon nga role kontra bida baron, ana, tig, ano ba, tiglaban ba, tigsugnod ba, amin, ana ba, mo ni pasabot sa role. So, naanay role ang ginatawag nato ang liver. Di ba nang bonggang-bongga? Nagi role, no? Hindi na pwede gwa. As in. O, maunay role para detoxify, oo, ang lawas. Kaya ang makabuhay, napakita na usab nga muna yung makapa-enhance sa function sa atong liver o niya i-promote ni ana ang pag-eliminate sa mga toxins gikan mismo sa atong lawas. Mabito na nga useful kaayo, isip natural nga remedyo para sa mga liver diseases ang makabuhay mismo. Sama usab sa diferensya nga hepatitis or sakit nga cirrhosis. Ganon, di ba? So nagkinahanglan ng atong lawas sa makabuhay mismo. Kana makabuhay, kamakabuhay. Usa ka na sa daghan ng mga ingredients nga naa sa atong kapsula. Mao nang everyday na gyud. Ako kang giawhag sa pag-inom, pagtumar, everyday isipin mong partner sa pangadlaw nga pagkinabuhi. Ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus. dietary supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Manginom na kitag kape ka makabuhay. Sa itong pag-inom mong kape nga, dili ka nalang mabalaka ka. O diba, kanabi itong naakay kawuri nga, mutukar ka akong sakit ani? Mutukar ka akong pagka-acidic ani? Magpalpitate ka ako? Malipong ka ako? Maghawang ka akong tiyan? Maminhod ka akong bukton? Inaana, maglabad ba akong uong? Saka ba akong BP? O guban pa mga balatian ni nag-inom og kape? Mao gini mahitabo kung kanang imong kape, padayunin mo nag-inom kanang imong kape di ang atari inuan nga daghan kig sugar. Inaana, di ba, unya, mahal pagyod. Mahal na wa pagyo benepisyo nga makuha ang imong kalawasan na, pero di man sa pagpangdaot, pero pwede rin gapang inumon to nimo, pero kabaho gyud kadaan kung unsay konsekwensya. Muna kung ako pa ikaw, kamakabuhay, mag-switch ka na sa pag-inom sa atoang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix. Again, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients, muna ginatawag natong all-in-1 nga kape. Tanan ng mga ingredients nga kanabitaw makabinipisyo ang atong lawas na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape, kamakabuhay, mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka, kanang kanbitawang malawakan, as in wide kaayong, nang nailhan para sa mga benepisyo ni Ana sa atuang panlawas o kasagarang ginagamit na sa mga pasyente nga kanang dunay cancer o kanang mga naasa genetic nga mga kondisyones nga kanang inaan ang kadelikado ba. Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagka-epektibo sa agaricus mushroom kamakabuhay para sa mga pasyente sa cancer, magdepende rin gihapon sa dagan pang mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemo baron, o guban pang pagtambal, o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom kamakabuhay, usa ka na ka.

0: makaimpluwensya na sa mga molecular pathway, particular na sa cell cycle checkpoints or sa TGFB signaling or kanang growth factor signaling o MAPK signaling nga nagakontrol sa mga critical ng aspeto sa cancer sa cellular level sama sa pagdako or pagkatag sa tumor o ang pagkamatay mismo sa cell. Nagkinahanglan na nga tong lawas sa Agaricus Mushroom. O yan, di ka mabalaka kay masatisfy ka na sa pagkapini mo na pagkikabinipisyo nga makuha sa mismong kaping imong giinom o gana nga kapi walay lahing ko dili ang EXL. Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay and syempre para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Bati!
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakang nga parte sa chapter 6 sa revelasyon ni Delo of Deep Now na din hilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Pwede ba ito siyang totoo? Marami mga kapitbahay nga ho ang pinupuna kami noon ni Yuri. Eh, mas miserable din kasi sila at ang buhay nila kahit hindi na kailangan pagtuunan pa ng pansin. Eh kung sana sure na langit ang punta nila at pakikinggan ko sila. Samantala, Lady Batod, laging sinasadya ni Monette ang pagpunta ng bahay noon na naroon si Yuri. Naghahanap talaga siya ng gulo. Siyang dati kong asawa. Ang akong anak ng akong tuyo.
1: Huwag ko ikaw babagi ni Ana, Monette.
0: Unya, nganong hait ka magkaitinan awan din rin akong bayuta ka.
1: Monette.
0: Dili ba, Delo? Kining ulipon sa demonyo mong kapuyo, murag si Kinsa. Gigamit mo lang aron pangwartahan, feeling ikidong asawa na.
1: Oh, hilo, Monette.
0: Oh, come on, Delo. Ayaw kong ina nga in love ka na nining bayuta. Really? Magkapain love ang kwarta?
1: Giingnan ko ikong hilom na. Okay lang, Delo. Wa ko matandog. Wa sab ko mag self-pity. Wa gani ko ma-insulto.
0: Oh.
1: Siya lang ang misulti, Ana. Bitter nga ex-wife, masabtan ra. Gamay ra kayang pag-ilan niya nako. Ubos ang pagtanaw niya nako. Wa na sab tingali siya makakita og sa amin aron unta makita sab niya ang kaugalingong reflection dito. Aron masuta unta niya nga way sa makahugaw og kadunot ang dungog sa maong babae nga makita niya sa samin. Unsa? Sud sa inyong kaminyo ni Delo kani adto, nakigrelasyon ka ni bisan kinsang lalaki dili ba? May pamburikat nimo kay trabaho lang, pero ikaw, bisan dito sa impyerno, yamiran ka ni Satanas tungod sa imong kaanggid niya og pagkataog batasan.
0: Banhiyaga ka! Buhiin ang akong kamot!
1: Aron mahunayon ka sa pagsagpa na ako?
2: Igo na ka muna, Ana!
0: Buhiin ang akong kamot sa albais!

Sure, gusto na. Us ba pa ang pag-insuldo na kumunit? Kay guyuran ti ka sa gawas, o adto ti ka panitang buangak ka! Ka!

0: mapadilo naluoy ko ni Mama Munet, pero deserve man sa dunia kay una-unahon man nilad man gud gihapon siyag batasan.
1: Juno anak,
0: love na ko siya, pero ko to bradiha mas love na ko si Mama Yuri kay kamao man siyang morespeto og mamahal nimo.
1: Ayaw ka suko ni Mama mo, ha? Mama mo gihapon si Munet. Ayaw pagsulti og daotan batok ni Mama mo. Dili ka na maayo. Masuko ang Ginoo, anak. Okay?
0: Oh, padilo. Oh.
1: Kung gusto ka gani makibanding ni Mama Munet nimo, mahimo siyang imong adtuon dito sa bahay nila ni Lolo nimo, okay?
0: Oh, pa. Pero ingon lagi to si Mama Munet na kuhaon ko niya.
1: Ha?
0: Ingon siya gahapon. Ato na sa puno ko po yung ilan ni Lolo. Dili na kuno din hiuban ninyo ni Mama Yuri. Kay bad influence kuno si Mama Yuri diri na ako.
1: Unsa?

0: ayaw talagang tumigil ni Monet. Lahat ay sasabihin at gagawin, makasira lamang siya ng mood. At hindi ko nagustuhan yun. Pero hindi ko rin pinayagan ang gusto niya na kunin ang aking anak. Sa pagiging miserable niya, Lady Batod, irresponsable at pakikipagrelasyon niya noon sa kahit na sinong lalaki, napaka-imposible naman kung papanigan pa siya ng korte na mapupunta sa kanya ang kustodiya ng anak ko kung sakaling umabot kami sa demandaan. Pero bago nangyari yun, hinarap ko muna siya.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Habit ka makabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Delo. Pero wapami-end dito ang tanan. Sumpayan paghihapon nato. Maunang sa sunod nga episode sa itong tuluman nun, paminaw nato ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, sa itong pagbalik unya o man sa pipila ka mga painumdum atong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa itong tuluman nun, imong tuluman nun.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na atong pagkinabuhi. Kay everyday na atong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Unya sa imo na dungog gaganiha. Dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Naapaginay luya. Yes. Ginger. Unya napod na'y daghan ng mga benepisyo sa atoang health, ang luya, nga kinahanglan ni mo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger, makatabang na sa paglikay, sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan, bitaw nga kanang bitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman na sila'y morning sickness. Pero matingala, Judda, kung dili ka buntis, unyan magsuka-suka ka sa buntag. Uy! Pero makalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa luya. Kaya ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga murag kagkasukahon o kanang nagasuka na jud ka. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Kama na sa konsulti sa unahan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahan. Oo, okay. Naman ko'y vertigo god. Pero mamanage ra. Tungod sa ito ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan, kanang mga pasyenteng may pailaom na sa chemotherapy. Ayan. Kanang 1 to 1.5 grams nga luya, enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga makafeel na ka o ginhawa sa Tagalog pa. Gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usabang luya para batukan ang paghubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanyang usahay rabita ko mag-exercise na makalitan yung mga muscles, makalitan kagpasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya amang good doon ay anti-inflammatory properties. nga makatibhang sa paghubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalit o kung naa kay arthritis o na ay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang ko sa bang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw o malikayan usab ang ulcer. Kaya naanay ginger rolls ang luya na makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas sa metabolism, ayaw yun pag-skip o breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Saan yun ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feeling mo babantayan ka na mamahaw ka? Pag humanin mo pamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon, gikaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya, matingan na lang ka nga, di man ka dagko kay ginakaon, pero dako man kaglawas. O niya, dili ka sigig pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain ka ayo. Makatama ko sa bang luya, kamakabuhay, para matukan nato ang sipon, ingon man ang ubo. Kay ang luya manggod doon ay antiviral and antibacterial properties. Ngamutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo, ngamoy nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, guban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab, nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea, usa ka epektibo nga imnonon para mapainit na to atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa ka makabuhay sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday, isip ato ang dietary supplement.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
0: Usa pa sa itong mga epektibo nga produkto, maong atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Nindot ka ayo og lami nga imnon every day. Kaya matabangan ka, nga kung akay balatian, inanayo na ito ang pagwagtangan sa itong sistema. Or kung akay balatian, nag-cravings ka og kape, na-satisfy pa imong cravings sa kape, pinaagi sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, nabatukan pag yun, nakabaton pag yun kag shield para dili katakbuyan og mga balatian. Yun na naka-epektibo ang atong kape. Dili lang kay kanang satisfy lang imong craving sa kape. Kung dili tabangan pag yun kang magpabiling nga, himsog, baskog, og healthy. Usa sa 17 ka mga ingredients kaya naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay mauang mangosteen. Siyempre, nahibaw na magitang tanan nga daghan kay benepisyo sa atong panglawas. Og sa ito ang health, ang mangosteen. Masustansya ang mangosteen. Instead, gamumerienda ka ganang pagkaon o imnonon nga na ay sugar, puno baron sa asin nga mga pagkaon, tingali gusto ka nga imong itry ang mangosteen. Kay matod pa sa USDA, Food Data Central, ang usa ka tasa nga pruta sa mangosteen, nakalata nga sirap paghuman sa kanabitong gipauga, doon na na'y mga 0.41 grams nga protina, 0.58 grams nga fat, 17.91 grams nga carbo, 1.8 grams nga hibla, 12 milligrams sa calcium, 13 milligrams sa magnesium, 48 milligrams sa potassium, 2.9 milligrams sa vitamin C, 35 po na ka-IU sa vitamin A. Bonggang-bongga ang mangosteen, di ba? Sa may ganahan mo ka ang mangosteen. Ilabay ra ba dahil mo ng panit? Unya doon ay mga potential pod nga pwedeng himuong anti-cancer ang tambal nga doon ay mangosteen ng bonggang-bongga. Kaya matupasaw sa kapag doon, di pa katag na na. Tungod kay taas kaayo og kanabitaong santon ang mangosteen. Ang mangosteen manggod doon ay kanang pwede mamahimong potential sa anti-cancer nga tambal. Ang santon, doon na mga chemotherapeutic and chemopreventive nga kapasidad. Og sa success kaayo nga gipakita sa pareho nga mga kabitang promise sa kapasidad ana sa nagkadaiyang chapter sa carcinogenesis. Kay gawas ana ka makabuhay ang mga santons sa mangustin. Pwede usab nga bawalan nga kabitang mas mukatag pa ang mga selula sa tumor sa tao. Gawas ana ang mangustin. Mas okay pag ina nga naataan na ginatake para luwas ta sa mga nagkadaiyang mga sakit. Yanon. O sa mga posibleng nga benepisyo sa mangustin mao makatabang ka na para ang atong immune system mo palig-on. Balik-on na sad nato. Ang atong immune system mo ang sundalo sa atong lawas kung mabubatok sa mga nagkadaiyang mga virus, mga bacteria o uban pa. Ang mangustin o sa lamang sa 17 ka mga ingredients gagiusa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa paimong ipaabot, inom na. Unya adlaw-adlawa. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod.
1: Lady Batu!
0: Sa atong pagbalik ka makabuhay sa atong tulumanon, dini mismo sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Samantala nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, natod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kaluwasan o kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kanabatan o pang edad, pagtiguang nagnaw, nakumalikaya na ito na. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation o daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala ka pa ibalatian, okay gihapon once a day or twice a day. Kung adult ka na, usang ito sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom sa ito ang EXL Makabuhay Plus, kanang inadlaw nga tubig, dili mo inom og tambal or mga supplement ka kanang bugnaw nga tubig ang inyong iinom, ha? Wajud na epekto. Siyempre, pag-inom nimo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, again, sa mga adult, usang ito sa duha ka kapsula everyday, inadlaw nga tubig ang imnon. 30 minutes, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip yung mga food supplement. Kung doon na kay sakit, ato ng ayuhon, inanayon lamang ka, dili man ni overnight, no? So, mas dagan ang dosin. Duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulos o sa kaadlaw ang imong pag-inom, inadlaw nga tubig hapon ang imong pag-aimnon. Sa dili pa kamukaon, pwede sad nga after na kamukaon, pero after ang usa ka oras gikan kang mikaon, isip imo hagihapon food supplement. Mo nang kitang tanan, maghiusa na kita sa nagkadaghan ng mga ihap sa mga misalig. Og siyempre makapagpapatotoo po na talaga namang malaki ang nagagawa ng EXL Makabuhay Plus, labi na nga tong kapsula sa ilahang mga kalawasan.

0: ka makabuhay. Welcome back sa itong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kagani ato na bati at kinatibukan sa chapter 6 sa Revelasyon ni Delo. Again, wa pa mi end dito ha. Sumpayan pagyapo nato na sa musunod pang episode sa itong tulumanon. Paminaw nato ang karugtong. Ang karugtong sa Diyon. Sa pagkakaroon atong lakbitan o gisgutan ng ato na bati nga chapter 6 sa iyang Revelasyon kagani ang drama. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalinti, para makapaminsar tagtaman, makakita at tagsolusyon sa itong mga suliran nga itong giatubang sa matag-adlaw. Indeed. And God bless us ng bongga. Delo, halos, kumusta? Sanay na sa mabuti ka. Again, salamat sa imong pagpadangat, sa imong kaagi. Well, abtik lamang, habubo lang akong isulti. Kung basya na ito ang chapter 6 sa imong revelasyon, well, nagkaanam na gid nga, karitaong nagkabalandra na ang kagubot sa pamilya. Oo, sa imong kinabuhi, tungod kay masalimuot. Ikaw ang angay, no, nga mubutang sa imuhang it's complicated nga status sa imuhang social media accounts. Kay komplikado kay imong kinabuhi, uban sa imuhang bagong karelasyon nga usa ka bayot, nga si Yuri, nga mo'y nagbuhi nimo, o sa imuhang anak. O ang pagbalik sa imuhang ingrata, antipatika, unsa pa ba, sinvergwenza. Sinvergwenza means way uwaw. Nga asawa, oo, or ex-wife, nga si Monette. Well, sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, dapat kahibaw gita kung asa tatapita mo dapig or unsa ora itong pagtimbang ang itong kinabuhi. Kung nabatay dapigan, nabatay yawyawan, or kinahanglan arabata sa tunga para ato ang mamintinar ang ato ang pagkaway bias no, nga pagkatao. Not necessarily nga ex na ako ni nga asawa diri na kumulaban. Not necessarily nga mauni akong bagong karelasyon karon mo yung nagbuhi na ako, aripong kumulaban. Nagita dapat sa tunga kay, di man pwede nga dili ta makabaton og kredibilidad. Kay kun usa ra magud atong panigan atong dapigan naatay kadibitong ang mga tao sa palibot na question bitaw sa atong pagkatao kun ay tama ka ni siya aw okay ka ni siya aw mutan-o ka kuniya min ana bitaw so dili ta angay mo dapig labi na kun nalambigit ta sa duha ka tao sa managlain nga higayon or panahon, no? So again, sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, ako nakatunan sa chapter 6 sa Revelasyon sa ito ang sender nga si Delo. Delo, ako nakatunan sa imuhang chapter 6, imuhang Revelasyon nga kanabitaong magpaka-neutral lang, naalagita sa center. Unya, before tamo pakadaog sa itong paghukom or judgment, paminaon sa nato ang duha ka side. Unya, paminaon po nato itong kaugalingong pinitik sa kasing-kasing, labi na sa pagkinahanglan nato o pagdesisyon kung kinsa sa tumoy or sa ulahi ang ato ang dapigan o kung dapigan nato mao na gid atong pilion ng atong ikarelasyon kese hodang na isulti nga maayo or daot ang mga tao sa palibot o anatay labot ana basta malipayon ta og labaw sa tanan gusto nato ni atong gibuhat and most of all wa tay katungod nga gitumban ganyan isilsil nato na sa atong alimpatakan. Anyway, kamakabuhay, sundan na to ang sumpay sa Revelasyon ni Delo sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay. Anyway, eto na po ang ating special nga mensahe karon. Kamakabuhay matud pa pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bandi, dungog og taas nga kinabuhi. Kana nga espesyal nga mensahe ato mabasa sa Panultihon 22 bersikulo 4. Kamakabuhay, ayo kalimot ha, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga higayon sa mga tapna og ning istasyon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit dito sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.
4: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexilo Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
8: Rexilo Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: Rexilo Forte!
7: Maunang discarding na ako. Discarding bisnak na to.
8: Rexilo Forte!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexilo Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong bagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Honang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, hair goes strong karun.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

Hi there, the tide is high and so am I. Good evening, welcome to the Thursday edition ng programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang Kiss Specially for You. Dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Ako po si Bob Goodman. Magandang evening.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. Ay nako, hindi mo ba siya kaya? Ha? Hindi ko kaya na iwan ka? Hindi ko kaya na wala ka? Hindi ko kaya as in totally. Naniniwala daw si Benji Marson sa kasabihan. Ano kaya to? Anong kasabihan? Ha? Parang may sundot na naman to si Benji ah. Oo. Nako naman, naniniwala daw sa kasabihan. Kabihang hindi mo malalaman or maiintindihan or hindi mo sabihin na natin mamimiss ang isang tao yung kanyang bili pag nandyan siya, di ba? Pero once na umalis na yan siya sa piling mo, eh doon mo malalaman kung gaano siya kamahal sa'yo. Rapsa! Di ba, Benji? Totoo naman yan eh. Hindi mo malalaman, hindi mo mararamdaman yung importansya ng isang tao samtang nasa sa'yo pa siya. Pero, pag wala na, eh doon mo na siya hanap-hanapin. Yung tipong hinahanap mo yung presensya niya. Yung tipong hinahanap mo yung pag-aaruga niya sa'yo. Yung tipong hinahanap mo yung minsang inalagaan kanya at minahal. Kasuway siguro ka, Sir Bob. Hindi, totoo yan. Totoo naman talaga yan eh. Nangyayari naman talaga sa buhay yan. Hindi natin malalaman yung gaano ka-importante yung isang tao sa atin kung wala na siya sa piling natin. Or kung nasa piling pa siya sa natin, tapos pag wala na, doon natin malalaman na importante pala siya. Sad thing is, doon mo lang malalaman na mahal mo na pala yung isang tao pag wala na siya sa piling mo. Diba? Kuwa Lupena Concepcion? Iba na naman ang ano na ito. Ano ba naman? Iba na naman ang account. Ang daming account. Ang babaeng maraming account. Okay lang kung bank account eh. Kaya lang Facebook account eh. Ay nako. Anyways, good evening. Welcome to the show. Welcome sa Thursday edition ng programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Wala yung mga sinuhulan ko eh. I don't know kung bakit ayaw tumugtog. Kanina ko pa pinatutugtog. Kanina pang 11 in the morning, talagang ayaw pumasok. Baka nagtatampo. Baka nagtatampo yung mga sinuhulan ko kasi 85 pesos lang ang dinagdag. Staggered pa. Barya-barya. Inutang pa. Mahiya naman kayo. Anyways, welcome po. Ako po si Bob Goodman na makakasama niyo to 12 midnight tonight sa Thursday edition ng programang sumasalamin sa buhay natin. Ito ang gagawin mo ha. Ito ang gagawin mo. Makinig ka sa akin dahil i-update na kita sa 7 o'clock in the evening draw ng STL Province of Bohol. Local draw to ha. Ito ka na ito siyempre po sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Madam Tammy A. Good evening, Madam Tammy A. Kamusta, Madam Tammy A? Hope everything's fine, everything's okay. Huh? Oh, naot unta, no? Ayan, okay ang tanan, Madam Tammy A. Alright. Okay, ano ba to? Dali ah. Eto na! Update ko na kayo! 7 o'clock in the evening draw, STL, province of Bohol lang ha. Okay, asa na ba yun? Lumabas ka, uy. Oo, lumabas ka. Eto, atong 7 o'clock local draw. Winning numbers natin are 9, 5, and 4. 9, 5, 4. Yan ang ating winning number para sa last two. That's 5 and 4. Congratulations sa lahat ng mga winners. Mga luhaan, may bukas pa. Maya-maya po lamang, update ko naman kayo sa 3D Sweatress Draw. Siyempre, hatol ka na ito sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated.
back with more music.

0: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs, ang maghatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
1: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan.
3: Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
1: Ay, napalayo uli.
4: Ang sarap.

0: Kini Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: The new Kiss FM 102.3. Don't you let her go. Alam mo, pag-importante ang isang tao sa'yo. As in, importante, ah, higit pa sa mahal. Kasi mo, alam mo yung mahal tsaka importante, got this big difference. Pag importante yun yung isang tao sa'yo, mahal mo. Pag mahal mo naman yung isang tao na yun, importante yun sa'yo. Diba?
2: Oo.
1: Kaya hindi ko naguguluhin ang isip nyo. Yun ang tanong natin ngayong gabing ito. Ano ba ang mas importante? Yung mahal mo or yung importante? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ano ba ang kaibahan? What is the difference between mahal ka at importante ka? Di ba pag importante ka, ibig sabihin mahal ka? Pag mahal ka naman, ibig sabihin importante ka. Pero bakit may mga taong mahal ko to pero mas importante sa akin to? Bakit may ganun? Paki-explain niya. Let her go. Paki-explain. Live tayo sa Facebook, Paperless World of Facebook. Live na live tayo. And syempre, pwede nyo akong matawagan sa ating Viber na 0952-624-8804. Message center natin, 0938-809-2808. Madam Tammy A, yung friend natin forever. Good evening. Mercy Matero. Mga nakikinig sa atin ngayong gabing ito. You see you when you close your eyes. Okay. Maybe one day you're... Mayong gabi, kung asa mo dapit sa kalibutan. Download the Radio Garden and Zeno Radio para makuha niyo yung Kiss FM wherever you are, wherever you may be right now. Sa mga taga Calgary, Calgary, Canada. Ayan, good evening. Mayong gabi. Again, ano ba ang kaibahan ng importante at mahal? Ang alam ko, pag importante ka, ibig sabihin mahal ka nun. Pag mahal ka niya, malamang importante ka. So bakit ganun? Bakit may pagtatalo? Okay, yan ang pag-uusapan natin on a Thursday night. Siyempre pa sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you dito rin yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Update ko na muna kayo para sa 3D Sweatress Draw, 9 o'clock in the evening draw. At ito, ganito, siyempre pa sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pagkikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated.

atong winning number 6, 9, and 3. 6, 9, and 3. Para naman sa last 2, that's 9 and 3. Congratulations sa lahat ng mga winners. Okay? Oo, tutok lang for more info about sa mga lotto draws na yan. Kasi we'll be feeding you together with John, by the way. At ako, yours truly, ang magbibigay ng mga information about mga winning numbers na yan ng STL and of course, National Draw. Oras natin, 9:41. Again, ha? Ang pinag-uusapan natin, ano ba ang kaibahan ng importante sa mahal? Ang alam ko, pag mahal ka, importante ka. Pag importante ka naman, mahal ka. Programong sumasalamin yung mga buhay natin. Ito ang especially for you. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you. Dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3. You keep chasing? Chasing and chasing and chasing and chasing? Hindi ka ba napapagod? Ha? Hindi ka ba napapagod? Siguro time for you to put an end to that one. Alam mo, pag isang tao ayaw sa'yo, talagang ayaw na yan. Mahirap naman kasing pilitin mo ang sarili mo or ipagpilitan mo ang sarili mo sa isang taong wala ng pagtingin sa'yo. Alam mo, may mga kaibigan akong ganyan, ano? Yung tibong nagpapakatanga talaga pagdating sa pag-ibig kahit alam mo na nawala na siyang nararamdaman para sa'yo. Mahirap man sabihin, mahirap man tanggapin, the only thing na pwede mong gawin para makawala sa anino ng ganyang klaseng pagmamahal ay tanggapin ang katotohanan na talagang kayo ay wala na. Kalang tipong wala na gid mo ba? Kalang tipong hanggang alaala na lamang siya. Pero yung alaala na yan, wag mo siyang ililinger. Diba? Tama ba yun? Yeah, you don't have to linger on it. Kasi alam mo, the very moment na ginawa mo yan, ay talagang ayaw mo pang kumawala sa ngalan ng pag-ibig. So stop chasing someone na alam mo naman sa sarili mo na wala na talaga. 3 minuto, sumahan mo na bayan. 10 o'clock in the evening, Madam Ros, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening. And of course, Lupena Conce. Ayan, bago na naman ang account nyo. Lahat ng mga naka-engage sa atin sa Paperless World of Facebook. Good evening, Doc Titus Dave Galipusan, Galipusan Dental Clinic, Enerio Street, unahan sa may LTO Dampas. Paring Romel Uming sa Laguste. Salamat pre ha. Nakabisita na punta sa iyang ano, Toloto shop. JH Motors Toloto branch. Ayan ha. Good evening pre. Good evening. Good evening. Good evening. Mads Vidaylin sa Laguste. Good evening. Magandang gabi. Ate Helen, Kuya Joel, Maestro JH Motors. Madyong gabi ka rin yung tanan. Paring Sir Kagawad, Marlon Dilusa, bumalik na no? Naana. Gigan sa Liga ng Mga Barangay Congress sa Manila. Ayan. Mads Maymay and sa lahat ng mga friends natin diyan sa Maymanga. Siyempre, nandyan din ang idol natin si Dominic Terek Onyes ng Onyes Barbershop. Good evening. Ayan. Diyan na nga si Paring Marlon. Salamat kaayo, pre. Okay. Murag nakakita ko sa mga pictures, ano, enjoy kaayo. Enjoy kaayo sa LNB nila. Okay? Wala lang ko kabulok kung ato pa ba ni sila sa Baguio. Kaya ang uban nasa Baguio, ang uban nasa Benguet, ang uban naman nasa parang sa Subic. Diba? Alam mo, perks of being a barangay captain. Ayan, o. Siyempre, pag nandun ka na sa Manila, di enjoy it to the fullest. Sure ko naman na mayroong mga taong talagang sumusuporta. Sumusuporta. Talaga namang, alam mo yun, nagbibigay ng kanilang panahon, oras, at siyempre, konting tulong, no? Para ma-enjoy ng mga kapitanes. Lalo na kung yung tao na yun, matagal nang nasa Manila, umasenso na from that town. Para bang sort of, you know, giving back. Ayan, no? Kasi na-experience ko rin yan, na-experience ko rin yan. Sa Daan Bantayan and sa Davao. Yun, may taga Amua sa Duero sa Davao. Siya yung nag-tour sa amin, entire Davao. Hindi ko talang sinabi na antagal ko sa Davao. Almost 6 years ako sa radio station dun. Pero ang laki na, no? Pagbalik ko, ang laki na. Talagang totally, everything changed talaga. Ayan, ha? Perks yan ng pagiging isang barangay kapitan. Hindi lang barangay kapitan, kundi mga barangay gagawa din as well. Depende kung may budget yung barangay nyo. Yan, pwedeng-pwede kayong sumama. Diba? Yung iba kasi, mga kapitan lang ang pumupunta. Kung may budget naman yung barangay nyo, why not, diba? Knowledge na pwedeng ma-implement mo sa barangay mo, at the same time, knowledge na dadalin mo all throughout. 6 minuto, sumahan mo labay. 10 o'clock in the evening. 10:06. Ayan, si paring Marlon eh. Atenta, 60th anniversary sa Tagbilaran. Ah, okay. Uli daw si Dayon. Gahapon. Nagtanong pugod kag bakaw pre. Ayos. Sige, ayos yan. Anyways, oras natin. 6 minuto, sumahan mo labay. 10 o'clock in the evening. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang especially for you dito lang yan sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Time for me to play our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss FM.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3, 5:37 in the morning. Awitin mo, sasayaw ko. On Kiss FM, on Kiss Pandesal, mga ka-Kiss. Later on, ang atong Kiss FM weather update and also ang atong EXL Makabuhay Health Hour at ang ikinong tataon, mga ka-Kiss, ha? Ni Doc Glenn, diri lang sa Kiss FM, sa Kiss Pandesal on a Friday weekend. Happy Friday weekend sa tanang mga ka-Kiss na to niya, nga nakatunin karon.

The new Kiss FM 102.3 is 5:42 in the morning. Good morning sa tanang mga naka-Facebook Live, garo mga orasa. Good morning sa ato mga ka-Kiss na diha. Sa ikinang matang uban sa ato mga estudyante, ato mga workers, ato mga teachers. Good morning. Yes, ato mga pupils na diha. Atong mga ka-Kiss na ito, kanaminaw karon. Yes, good morning. Yung tanan, mayang pag... Panikay-sikay niyo diha pag anabandam sa inyong mga pamahaw, pag anabandam sa inyong mga dalhunon, padulong sa inyong mga tagsa-tagsa ka destinasyon, amping mo kanunay ha sa inyong mga biyahe. And ato mga pinalangang drivers, ato mga frontliners, good morning! May pagpaminaw sa ato mga security guard on duty karong mga orasa, ato mga dalikyat, 24 oras brands, sa tanang mga brands nila, and sa tanang mga convenience store. Yes, diri sa Lalawigan, sa Bohol, sa ubang mga lugar diha. Good morning yung tanan, mayang mga pagpamahaw sa tanang mga nangape karong mga orasa, sa tanang mga nagi kaon og malunggay pandesal. Di ba? Madungog man nato kada buntag, malunggay pandesal. Oh, di ba? Good morning sa tanan mga kakisad nato diha sa mga frontliners. And diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, sa tanang mga naka-duty karon diha, ato mga nurses, ato mga doctors, and diha sa may ER department, diha sa pharmacy office, ato mga kakisa diha sa radiology department. Good morning yun tanan, may pagpaminaw diha sa ato mga kakispo diri sa Ramiro Community Hospital, diha sa may ACE Medical Center, Bohol Doctors and Community Hospital. Good morning sa Holy Name Hospital sad. Good morning yung tanan diha. And ato mga kakis kaya naminaw sad garon diha sa may Co-op Hospital. Yes, good morning yung tanan. Sa tanan mga naka Facebook Live sad garon, good morning to Ma'am Nita Valderosa. Kumusta Ma'am Nita? Nabay malunggay pandesal diha Ma'am Nita. Nabay namaligya dag malunggay pandesal sa Canada. Yes, good morning sa tanang mga kakis na diya sa Ottawa, Canada. Naminaw karon si Ma'am Nita Valderosa. Salamat kayo, Ma'am Nita Valderosa. And also, good morning sa tanang mga kakis na diya sa, yes, Lindaville Phase 1. Nga naminaw sa karon diha to all our friends. And to Salamangka, Nita, to Doris Caloyong, good morning. May pagpamahaw niyong tanan kung asa mong lugara karon and kung asa mong napita karon mga orasa. Yes, nga na jogging bang uban diha, uban sad nga buntagan kay dis kaninang laag gagabi eh. Mauli gyud naron. Dita palabig laglaag pagkapoy-kapoy sa atong lawas kay dapat healthy kanunay, dapat saktog tulog sad. Mao sa nay pinakaimportante mga kakisa. And karatataod na ang atong Kiss FM weather update, ato i-check karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa. I-double check na ito karon kung kumusta ang atong panahon karon. O mag-uwan ba ni? Mag-init ba ni tibok adlaw? Or nabay masinati na itong pag-uwan-uwan sa atong mga lugar karon mga panahon na? O gay, sugo naman rin mga uwan-uwan yun. And basta ingani, mga month of June, di ba? Bisag month of May, gani, na ganito yung mga uwan-uwan ginagmay.

mas grabe-grabe na sad ni basta ting habagat, ting kuan, ting bawd na sad ron, ting tukar sa kabuhi. 'Di ba pag musakay kag mga barko ro mga panahon na bawd-bawd na sad ang palibot mo gina. Yes, mga kakis, atong dawaton day si Sir Leonard Samar day na sa Pikas Linya na to karon para atong masayran ang latest update sa atong weather karong adlaw mga kakis.

0: buntag ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po nato nga gi-monitor or gibantayan kaning maong bagyo nga kanhi si formerly nga si Hendre nga naa na sa gawas sa Philippine Responsibility or nahimo na usab kini nga tropical storm category. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical cyclone or tropical storm nga dunay international name nga si Maysak or kanhi formerly nga si Bagyong Hendre gibna ba na kini base sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1095 km west of northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 17.2 degrees north 110.1 degrees east samtang kini mo nga bagyo to ana kini sa gawas sa par or dayon ang kaning nagpalayo sa atong nasod. Ug samtang kini mong bagyo nagdala sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 60 kilometro matagtaknado sa sentro ug dunay kini gastinis og mga baguros nga mukabat ngadto na sa 80 kilometro matagtakna. Og kini nagairog sa direksyon west southwestward. Kasagpan habagatang kasagpan ang iyang movement nga dunay gikuskon sa pagirog 15 kilometro matagtakna. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakaapekto kining sistema nga habagat o kining gitawag nato og estrades. Ang estrades ay may nakaapekto sa eastern section sa Central Luzon, Southern Luzon ug sa Kabisayan. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora o Quezon, kining mga lugraha, makasinatin lamang ng mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usayo doon ay managumo ng kalangitan o ginumunan sa panagsang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa estrelis o hangin gumikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bayan sa nasod o ingon manusab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o kakmayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati kita ang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit nga pagulan mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon na ngadto sa habagatan nga may mapasalabi sa silangang bahin sa Southern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, laing direksyon sa hangin, nga mahinay o nga to na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa abatang silangan, nga may mupuslabi ditong dapit sa Tibok, Kabisayan, uglakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, uglakip na usab sa ubang bahin sa Luzon, ug ingon musab ditong dapita sa Mindanao. Samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw o nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Then sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.26 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 6.8 sa kaponon. Then hiya lang kotob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
1: Yes, mga kakis, motor itong latest weather update today, mga kakis. And at ang ikanong tataon sa ng atong EXL Makabuhay itong Health Hour karong adlaw ni Doc Glenn, mga kakis. We'll be right back after the short break. Stay tuned on KISS FM on KISS Pandesal, mga kakis.
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paopiran, dahin ninyo si Junjun, Mare.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
6: Ay, Mare, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
7: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
9: Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo.

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:05 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, and good morning sa tanang mga naka-Facebook Live, garong mga orasa. Good morning to Bro Midwin and Ting, diya sa SPC Dampas, diya sa Maykandait. Good morning to all our friends nga naka-tune in garon, kanon garon ni Ma'am Nita Valderosa, mga healthy food like kalabasa, muffins is my favorite. Also to Doris Kaloyong, yes, usahay tigama sa dmig pandisal spinach. Wow, lamia kayo. Salamang kanita, kauanon jud bitaw DJ. Yes, kauanon jud. Basig diha dapita nga portion na ubang lugar sad nga clear sky. Na po uban nga dagom-dagom, uban nga mga lugar. Katag-katag atong dagom karong mga panahon na. So, natay ay kalimot pagdala sa inyong payong kapote o sa uban niya panangga sa ulan or panangga sa init sad kay basig mo init ni tibok adlaw at kay baw. So may bawaan na mga kakis kung maksyon na ni dagom ron magdala ay na lang gid mo kalimot magdalag mga panangga sa ulan diha para safety kanunay atong kaugalingon din mag-inom tag vitamins mga kakis. So, atong paminaon karon si Doc Glenn sa EXL Makabuhay atong Health Hour.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Salubungin ang sigla.
4: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. And kumusta, kumusta po mga kamakabuhay. And lalong-lalo na sa ating mga suking tagapagsubaybay na maaring may nararamdamang hindi maganda sa ngayon. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil nandito naman po ang ating programa na maghahatid po sa inyo ng inspirasyong pangkalusugan at dagdag na kaalaman kung paano maiiwasan ang karamdaman. Alright, ang topic po natin ngayong araw na ito, we're going to talk about the COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ano nga po ba ito? Paano ito nakukuha? Mga sinyales, mga sintomas. Ano nga ba ito COPD po mga kamakabuhay? Or itong tinatawag na Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
5: What's up, Doc?
4: Isipin nyo lang po mga kamakabuhay, bawat hinga, parang may straw sa ilong mo, no? Hirap na hirap pumasok ang hangin, tapos ang dibdib mo ay parang may laging nakapatong ng mabigat na bato. Ganyan ang mga pakiramdam ng mga taong may COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Isang kondisyon sa baga na kung saan ay unti-unting nahaharangan ang daanan ng hangin dahil sa inflammation, pwede rin sa plema, at pagkasira po ng lung tissues. Madalas itong dulot po ng paninigarilyo, pollution, at matagal na iritasyon sa baga. You know what po mga kamakabuhay, ang COPD ay isang malubhang sakit sa baga na unti-unting sumusira sa kakayahang huminga po ng maluwang. Sa bawat taon, milyon-milyon ang naapektuhan nito. At napasakla pa nito at sa maraming kaso, huli na nakapag natuklasan na ito. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease, as I mentioned earlier, ito ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang ating mga baga ay nagkakaroon ng permanenteng pagkasira o pagbabara sa daluyan po ng hangin. Dahil dito, nagiging mahirap pakapasok at maglabas po ng hangin sa ating katawan. So, madaling salita po mga kamakabuhay, parang may baradong tubo sa ating baga. Kahit anong hinga mo, hindi sapat na pumapasok po sa oxygen ito. May dalawang uri o may dalawang pangunahing anyo po ng COPD. Una po dyan ang chronic bronchitis. Ito ay kapag ang lining ng ating bronchial tubes ay namamaga at patuloy na gumagawa ng plema, nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na ubo at hirap na paghinga. Pangalawa, emphysema. Dito naman, ang mga alveoli o maliliit na air sac sa baga ay nasisira. Ang mga alveoli po mga kamakabuhay ay responsable sa pagpapalitan po ng oxygen at carbon dioxide. Kaya kapag nasira ito, bumababa ang kapasidad po ng baga. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang COPD ay hindi po biglaan. Unti-unti po itong nabubuo sa loob po ng maraming taon, kadalasan dahil po ito sa paninigarilyo o matagal na exposure sa maruming hangin. According to the World Health Organization, mahigit 390 million katao sa buong mundo ang may COPD. Isa ito sa top 5 leading causes of death globally. Sa Pilipinas, itinatayan po isa sa bawat 20 adults ay may mga sintomas po ng COPD. Karamihan po mga kamakabuhay ay hindi po nila alam kung meron na ba silang COPD. Kadalasan sa edad po ng 40 pataas at tinatamaan po nito. Ngunit, pwedeng magsimula naman ng mas maaga lalong-lalo na kung ikaw ay too much exposed sa paninigarilyo, ikaw ay naninigarilyo or secondhand smoking. Wala pang permanente lunas po ito mga kamakabuhay. Ngunit, maaring mapabagal o makontrol ang paglala kung maagapan. Ang pinakakaraniwang sanipo ng COPD ay isa dito ang paninigarilyo as I mentioned a while ago. Ayon sa pag-aaral, 85 to 90% ng mga kaso ng COPD ay may kaugnayan against sa smoking. Sa bawat hit-hit ng sigarilyo, mahigit 7,000 harmful chemicals ang pumapasok sa ating baga at marami rin itong nasisira ng mga air sacs. Ngunit hindi lang po to sa sigarilyo ang dahilan po mga kamakabuhay. Marami pong mga iilang risk factors kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una po dyan ang secondhand smoking. Kahit hindi ka pa po naninigarilyo, kung madalas ka naman nakakalanga po ng usok mula sa iba, pareho rin din ang epekto po nito. Pangalawa, air pollutions. Usok sa tambutso, alikabok at pollution mula sa pabrika, industriya na madalas na nalalanghap ng mga chemicals. Pang-apat, frequent lung infections sa pagkabata. Maaaring magdudulot ito ng permanenteng pinsala sa baga. At ang panglima, genetic factor or alpha 1 antitrypsin deficiency. Sa mga rare cases, sa mga taong ipinanganak na mahina po ang proteksyon sa kanilang baga. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang mga sintomas po ng COPD ay dahan-dahang lumalabas. Sa simula pa lamang, parang simpleng ubo lamang po ito or hinihingal. Pero habang tumatagal, lumalala po ito. Well, ano nga ba ang mga karaniwang sintomas po nito? Pero bago po natin sasagutin yan scientifically, ang lahat ng yan ay mag-break lang muna po tayo para sa ilang paalala ng ating programa. What's
3: up? Pangutana. Ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, nasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Makabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong, ano nga ba mga karaniwang sintomas po nito? Una po dyan, mapapansin po natin, tuloy-tuloy na ubo na tumatagal sa buwan at taon. Problema araw-araw, lalong-lalo na sa umaga, hinihingal kahit konting galaw lamang, tulad ng paglalakad o pag-aakyat ng hagdanan. Minsan nakakaramdam ng wheezing or may tunog parang huni kapag humihinga. Panglima, madali pong napapagod at nawawalan po ng energy. Pagbaba po ng timbang, panghihina po ng kalamnan at madalas na infection sa baga gaya po trangkaso and even some of pneumonia. Kapag madalas nalalantad sa usok o pollution sa ating baga, ang ating baga nagkakaroon po ng chronic inflammation. Ang lining ng airways ay namamaga at nagiging masikip ang daanan ng hangin. Ang mga tiny hairs or cilia na naglilinis po ng baga at nasisira rin. Kaya naihipon ang plema at dumi. Sa kalaunan po mga kamakabuhay, ang alveole na parang maliit na lobo ay nawawalan po ng elasticity. Ibig sabihin po nito, kahit anong hinga mo, hindi bumabalik ang dating hugis po nila. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon po ng COPD ang isang pasyente at hindi agad-agad na nagagamot, no? Pero pwede nating mapigilan po ito mga kamakabuhay at pwede nating maagapan ang mga sintomas sa tulong ng tamang lifestyle at herbal therapy, no? Kapag hindi po na-manage po ang COPD ay maaaring humantong sa iba't ibang klaseng uri po ng komplikasyon. Una po dyan ang respiratory failure, hindi na sapat na oxygen sa dugo. Kaya kailangan ginagamit po natin ang oxygen machine. Pangalawa, heart strain or cord pulmonary. Dahil sa hirap na paghinga, napapagod po ang puso at lumalaki po ang kanilang bahagi nito. Pangatlo, frequent infections. Madalas natatamaan po ng bronchitis at pneumonia. Pang-apat, pwedeng mag-cause din ito ng osteoporosis dahil sa mga gamot gaya po ng steroids at kakulangan sa nutrisyon. Pang-lima, weight loss at muscle wasting. Hirap kumain dahil pagod sa paghinga, no? Pang-anim, depression at anxiety dahil sa pakiramdam ng pagiging limitado at pagkatakot sa paghinga ng katawan. Kaya mahalagang hindi lamang gamot po ang solusyon po mga kamakabuhay, kundi holistic and integrative care na tumutulong sa physical, emotional at pati na rin sa mental na aspeto. Bagamat wala pong permanenteng cure po ito, pero maraming paraan para makontrol po ang COPD. Just like in the conventional way, merong mga bronchodilators, mga inhaler na nagpapaluwag po ng daanan ng hangin, steroids, mga anti-inflammatory drugs na nagpapababa ng pamamaga, of course, antibiotic na kung saan kung may kasabay na infection, oxygen therapy para sa mga pasyenteng kulang po ng oxygen, pulmonary rehabilitation or breathing exercise or physical therapy, and of course, don't forget na magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano po ba talaga ang kondisyon na meron po kayo. Ngunit tandaan po mga kamakabuhay, kahit anong gamot, kung tuloy-tuloy pa rin po ang paninigarilyo, hindi rin po ito mag-i-improve ang kalagayan. When it comes to the integrative and wellness management po mga kamakabuhay, integrative approach ay pinagsama po ng conventional medicine and and natural healing. Layunin po nito hindi lang po basta-basta na alisin ang sintomas, kundi palakasin po ang ating katawan upang labanan ang ugat ng sakit. Kaya po mga kamakabuhay, importanteng tandaan ang mga principles of integrative wellness para sa COPD. Una po dyan na approach is detoxification. Linisin po ang katawan mula po sa toxins galing po sa sigarilyo, pollutions, at processed food. Pangalawa, anti-inflammatory support. Gamitin po ang mga halamang gamot na nagpapababa po sa mga pamamaga. Immune boosting, palakasin po ang natural defense ng ating katawan, respiratory strengthening. Sanahin po ang baga sa tamang paghinga, and of course, oxygenation. Panglima, stress management. Dahil po ang stress ay laging nagpapalala po ng mga sintomas. Additional tips po mga kamakabuhay. Para sa mga may COPD, marami po mga halamang gamot at natural drinks na napatunayan nakakatulong sa mga may sakit po sa baga. Una po dyan ang lagundi tea or juice. May mga natural bronchodilator po ito at anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapaluwag po ng daanan ng hangin at magtatanggal po ng plema. Pakuluan po ang 5 dahon ng lagundi sa 2 baso po ng tubig sa loob po ng 10 minuto. Inumin habang mainit pa 2 times a day, no? Or even you can use also turmeric or ginger drink, no? Ang kombinasyon ng turmeric at luya ay isang klaseng powerhouse ng anti-inflammation. Pwede rin po kayo gumawa po ng green juice just like malunggay, guayaba leaves, apple, and cucumber. Napakayaman po ito sa chlorophyll at antioxidant na tumutulong sa oxygenation at immune support. Ang mga herbal therapy ay mas epektibo kapag may kasamang formulated herbal supplement or synergetically formula tulad po ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating puso at isipan. Always remember, live well, laugh often, and love always. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod ng mga episode. Magandang buhay at makabuhay day sa ating lahat.
7: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kiss Pandesal.
12: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
13: Let's
12: before
13: go.
12: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibao ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ibati ka ron? Naalib yung hanang baran sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga lambaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, ikul pa. Agi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na matay ka o galingon nga is small class lang.
1: Mahayon niya ay ma, mahayon ka niya ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan masad nga na ay bara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya og angiogram sunod si man na.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
1: Higala, mayong buntag, kininausap. Mga hanay sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD. Breakfast News, sa itong kinisa mayong tinguha sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O ginisigli orgulyo ang Friend Mo Forever.
1: Ang muhatod sa itong mga balita o karon sa itong mga uluhan. Sa police report, gidakop ang usa ka pulis nga hubog. Uman kini kataho nga namusil o mag-uuma dito sa lungsod sa Buena Vista.
2: Nangayo og 700 pesos nga aumento sa suhulan ang mga mamumuo sa Central Visayas. Konsultasyon sa Bohol, himoon karong Hulyo 15 sa Tagbilaran City Hall.
1: Himoon karong hapon ang investigasyon sa nangadaot nga irrigation canal diha sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project.
2: Higpitan sa PNP Bohol ang pagpatuman sa mga nasudnong balaon trapiko gamit ang temporary operator's permit.
1: Sugdan usab karong adlaw diha sa Old Airport ang Bantawan Festival.
2: Ipatutukan ni Gobernador Aris Mintado ang mga kabaybayunan o mga islang barangay aron dili masudlan og mga baboy nga natakbuyan og African swine fever gikan sa Negros Occidental.
1: Patay ang usa driver sa motorsiklo sa tanaangol ang laing driver sa aksidente sa kalsada sa barangay Bahugan, Dimyaw.
2: Gipasabot ni Konsehal Bibot Budlong nga kaluwasan sa mga motorista ang tuyo sa pagpatuman sa motorcycle helmet ordinance. Sa balitang regional, nabulabog ang Cebu Eastern College tungod sa hulga sa pagpamusil.
1: Sa kauluhan, duha ka estudyante, samdan, human kinigidunggab sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City.
2: Nagkinahanglan ang Department of Education ng 10,000 kanan licensed counselors para sa mga eskwilahan sa atong nasod.
1: Samtang sa gawas sa nasod, dagkong drone strikes gihimo kini sa Russia batok sa Ukraine.
2: Sa paugnat sa Kusung, subling na kadaog si Filipino pole vaulter AJ Obina, nakakwas kini gold medal sa Austrian Open human iyang nalabuan ang taas nga 5.75 meters. Sa balitang artista, gimanduan sa RTC sa siyudad sa Mandaluyong ang aktor nga si Anzo Iliana nga mabayad og 3.5 million pesos nga danyos ngadto sa TVJ Productions tungod sa ang pagpagdaot kaniadto sa mga nagduma sa Itbulaga.
1: Mga ito mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa atong mga balita dinis atong dapit gidako pang usa ka pulis nga hubog human kani katawo nga namusil ug mag-uuma diha sa lungsod sa Buena Vista. Atong paminang kumpleto ni Italia si Alaga Dalin Duidora.
1: Nagatubang og kasong attempted murder ang usa ka pulis nga sakop sa Obay Municipal Police Station human gikataho nga namusil sa usa ka 37 anyos nga lalaki sa Barangay Lusong, lungsod sa Buena Vista nga nitabo niadtong Hunyo 30 pasado alas 4 sa sayong kadlawon. Sumaan ni Buena Vista Police Station Chief Police Captain Waldo Batad ang 33 anyos nga suspect nga dunay ranggong patrolman og residente sa lungsod sa Talibon kasamtang nga gipriso og napasakaan nag kasong kriminal. Sa unang imbestigasyon may surrender ang maong polis sa Buena Vista Police Station og miangkon nga siya kuno ang giunhan og pusil sa biktima. Maong napugos siya mubalos gamit ang 9mm nga service firearm. Apan sa follow-up investigation nga gihimo sa kapulisan sa Buena Vista, nasuta nga walay armas ang biktima og walay ebidensya nga kini nakapusil. Gipadayag ni Captain Batad nga ang suspect lamang ang nagdala og armas atol sa insidente.
2: Ang katong polis after sa insidente, surrender niya sa Dennis Station nga ito yung istorya.
3: Asa mo ito yung
2: version ba nga? Version. Abot ba lang? Gipusil sila ko na. Mato ni retaliate siya. Mano na ba?
3: Okay.
2: Mato nga. Pero pag validate na ito, muna ito nga. Wala. Eh. Pag ablis pultahan, niingon to yung mangon ko. Diara. Muna na gipusil. After pusil, ito si Bat sila, nagan sila.
1: Base sa investigasyon, nagkuyog ang polis og iyang manghod sakay sa motorsiklo og mitultol sa balay sa biktima aron pagitaon kini.
2: Kung iyang magsoon mo nag-drive, magpatod na siya pingog talibor, kaya taga-talibor na siya. Napag-abot nila dito sa Lusong, yun nung ano yung magsoon, muto ni doong sila itong balay at itong biktima.
3: Okay.
2: Niya, abot dito na yung mga bata noon sa gawas payagi, pangutan na, antod mo rin na napatan pa nila at nadapatan ba ito nila mga bata noon, kaya matugan o gasa ito si itong biktima ba? Muto, pag nung ang biktima kay nagaguliyang nas gawas muto ni ablis pultahan muto pag abli togi usil na ipusil nila ang pusil niya.
1: Nakaangkon og samad sa tuhod ang biktima apan naluwas sa mong insidente. Na disgrasya usab ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human nga naigo ang iyang bagtak katol sa pagpamusil. Dugang pa ni Captain Batad nasuta sa ilang imbestigasyon nga nakainom og ilimnong makahubog ang pulis nga suspek sa dihang nahitabo ang insidente. Personal nga bangi ang nakitang hinungdan sa kapulisan tali sa biktima og manghod sa pulis di imposibleng nilaban rang suspek sa iyang igsuon. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, Ninang Mary Discalyar, nga naminaw karon sa DYRD. Am Discalyar, Undong og Moloy Discalyar, Linda Pasco, Langlang Laseya og Tony Laseya. Niduso ang mga grupo sa mamumuo sa Central Visayas og 700 pesos nga aumento sa suhulan alang sa Class B nga mga lugar og 660 pesos nga aumento sa Class A nga mga dapit. Ipadayag sa mga leaders sa mga grupo sa mamumuo ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Visayas nga gikinahanglan na gyud ang aumento sa suhulan nunot ni nagsaka nga presyo sa mga nagunang palaliton og serbisyo. Ilang gidibate nga ang kasamtangang 540 pesos nga adlaw-adlaw nga minimum wage sa Central Visayas dili na igo aron matubag ang nagtaas nga gasto sa pagkaon, pamilya, plitihan, krudo o guban pang nagunang mga panginahanglanon. Suma pa sa grupo nga dakong aumento sa suhulan dili lang makahatag o kaayuhan sa mga mamumuo kundili makatabang usab sa pagbuhi sa ekonomiya kay mas taas na ang katakos nga makapalit ang mga tao sa mga panginahanglanon sa matag adlaw. Dini sa Bohol gikatakda nga himuon ang konsultasyon karong Hulyo 15 diha sa Tagbilaran, Tagbilaran City Hall Atrium. Nga magsugod kini pasado alas 8 sa buntag nga tambungan usab sa mga nagkadaiyang labor groups o mga employer sa pribadong sektor.
0: Mayong buntag sa mga nag-view kanato sa DYRD Breakfast News diha sa YouTube si Julius Madanggit doy may buntag mo diha. Medwin Inting diha sa ato ang FB page diha sa Kandait Dampas. Ay kalibot usab sa mga adunay smart TV. I-like ang DYRD kasaligan sa mga smart TV, radyo na, TV pa. Himaon na sab karong hapon ang investigasyon sa nangadaot nga irrigation canal sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. At ang paminaw pagbalik, si Alagad Allen Doidora.
1: Himuon karong hapon sa Sangguniang Panalawigan sa Bohol ang legislative inquiry kalabot sa kontrobersyal nga pagkadaot sa pipila ka bahin sa lateral canal nga kabahin sa Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project nga bag-o palag ginagurhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hunyo 22. Ang imbestigasyon pagadumulaon sa SP Committee of the Whole aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa pagkadaot sa maong irrigation canal ug pagtino kung adunay kakulangon sa pagpatuman o kalidad sa proyekto. Una nang ipasakan nila ni Board Member Nathaniel Binlod o Board Member Lucila Gunay among isyo pinaagi sa ilang privilege speech matod sa duha ka magbabalaod importante nga maimbisigahan ang insidente aron matino ang hinungdan sa pagkadaot ug balikayan nga mausab gini sa umaabot nga mga proyekto sa gobyerno.
3: Atong ihangyoon nga ang mga implementing agencies, ang supervising engineer, ang consultant, ang contractor ug ang mga inspector mo explain nganong naa naning mga repair. Unya, kinahanglan pod nga i-evaluate kung kaning nga irrigation system capable ba of delivering water to the 530 hektar nga service area.
1: Una na usab nga nanawagan si Gobernador Ari Sumintado sa Sangguniang Panalawigan nga himuon ang imbestigasyon aron mapadubag ang mga responsable ug masiguro ang integridad sa proyekto. Dungan sa bang panawagan sa gobernador, girekomenda usab niya ang paghimog usa ka ordinansa nga magmando sa mandatory inspection sa provincial government sa Bohol sa tanang dagkong imprastruktura sa probinsya sa di pa kini formal nga iton over ngadto sa ahensya o sa lokal nga gamhanan nga mogamit niini. Tumong sa sugyot sa gobernador nga ordinansa aron mapalig-on ang quality assurance sa mga proyekto ug masiguro nga ang imprastrukturang punduhan sa kwartas katawhan lig-on luwas ug nahiuyon sa gitagdang kalidad sa di pa kini gamiton sa publiko. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni John Felbesas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Aster Conasterio Doy Sabas. Nagtanaw live gikan sa Habitat Bool. Bing Cebuano. Nagtanaw po ka na ito karon. Luciano Micayabas. Nagtanaw din sa Hanopol Hydropower Plant. Usab si Julita Inkong. Alexander Unkong Pod. Diha sa Mansasa. Nagtanaw. Lopena Kunse. Good morning. Nagtanaw ka na ito. Oksefe Mangkada Malimut is watching. Ugusab si Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Higpitan sa PNP Bohol ang pagpatuman sa mga nasudnong balaod trapiko gamit ang temporary operator's permit. Atong paminawon ang dugang detalye na alagad Ray Tutas.
5: Higpitan na sa mga otoridad ang pagpatuman sa mga nasudnong balaod trapiko hubo sa Republic Act number 4136. Unailhan nga Land Transportation and Traffic Code. Kini sa gayon nga mahuman ang deputation training sa 130 ka mga pulis gikan sa nakalalaing lungsod sa Bohol ug 5 ka traffic enforcers sa Dakbayan sa Tagbilaran. Si Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo tigpamaba sa Bohol Police Provincial Office nga nahinabi sa diwedi inyong alagad kagapon mingon nga sa dili madugay mahuman ang deputation training sa tanang 135 ka mga pulis o traffic personnel nga mao'y mo-issue og temporary operator's permit kung TOP.
6: Mauna ng panahon na nga ma-confiscate ang mga lisensya or the worst, ma-impound pagid ang mga sakyanan kung kulang yun sa dokumento nga gipangita, labi na ning gitawag na to o rehistro sa mga sakyanan. Huwag kaning dili pag-drive nga, dili autorisado nga pag-drive kaya wala kay lisensya.
5: Nagpasidaan si Birundo nga bugat na nga silot ang ilang ipahamta gamit ang TOP sa mga mulapas sa nasunong balaod trapiko. Sa pagkakaroon, ordinansa sa lungsod ang ipatuman ng citation ticket ang issue sa mga traffic violators. Sa TOP, maimbargo na ang lisensya o maimpound ang sakyanan sa nang dili mahimong iimpound ang sakyanan o municipal ordinance ang ipatuman. Dugang pa sa opisyal, usa kini sa ilang nakita nga solusyon sa pagpakunot sa aksidente sa kadalanan.
6: Mao ni usa sa nakita na tong solusyon nga kaning aksidente sa kadalanan unya kanibitang mga minor di edad nga gipasagdaan rapod sa mga ginikanan.
5: Inoon, gitinaw ni Birundo nga muhatag una sila og mga duha ka semana nga information and education campaign sa dili pa nila hingpit nga batuman ang nasunong balaod trapiko.
6: As soon as madawat na ang tanang TOP sa attendees karon sa seminar, muhatag pataog ka na kumbaga information dissemination campaign sa lalawigan sa Bohol. Tagaan na to og enough na panahon ang ato ang mga motorista nga makakomply kung unsa manggani ang kulang nila every time na magamit sila sa at ilang mga sakyanan. Dili na nga ipakalit na to o implement sa lalawigan. Tagaan na to o mga 1 week or 2 weeks ang ato ang mga tao. Magsigita o bandilyo, magsigita o patabang sa atong counterpart sa media pagpahibao sa tanang motorista sa Bohol.
5: Gikan sa Bohol Police Provincial Office, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. 25 minutos pasado alas 7:30 ato nga DYRD Breakfast News. Good morning ni Tagabilar, Jamil Di Casa. Mabeti umawid si Lito Umbay, si Angie or RJ Padilla is watching from Habitat Buol, si Jack Mijares. Kini DYRD Breakfast News, atong kinis mga tinguha sa Island City Mall. Balita.

0: Ang Eastern SPI may nakapikto sa Eastern Section sa Central Luzon, Southern Luzon ug sa Kamisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora ug Quezon kini mga lugraha makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay do na maragomo ng kalangitan. Ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa Estrelas o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagmayan sa Tagmilaran. Karon adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanudlo-pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon nga ato sa habagatan nga may mapasalabi sa silangang bahin sa Southern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga ato sa habagatang silangan nga may mapasalabi ditong dapit sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa sa Luzon ug ingon masab ditong dapita sa Mindanao. Samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:26 sa kabuntagon musalop sab kini sa may alas 6:08 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station, Leonardo Samar mayong buntag.
1: DYRD Weather Report. Inyo na ba ating DYRD Breakfast News? Ito kini sa mayang tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita, din his DYRD, ang Radyos Katawhan. Nagang salamat tumayo, budag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 15 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
3: This time check is brought to you by Tandway Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandway.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya ganis mga baterya nga motolights mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine og replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Samdan ang duha ka estudyante human sila gi dunggam sulod sa Kabaluway National High School sa Zamboanga. Nailhan sa police ang suspect nga si Aga usa kini ka 17 anyos nga estudyante grade 11 samtang ang mga biktima pareho kining nagidad og

0: 16. Gibuti ang usab sa mga investigador nga ang usa ka biktima nakaangkon kanig mga samad sa wang bahin siya nga tiyan o niya samtang ang usasab samaran ubo sa bahin siya nga likod o tuong bukton. Gipanglantawan kanig karon sa mga otoridad nga bullying na sad isip motibo sa maong pag-atake.
1: Nga ginahanglan ang Department of Education og 10,000 kanan licensed counselors para sa mga eskwelahan sa atong nasod. Gitugutan sa Civil Service Commission ang Department of Education nga mag-hire og 10,000 kanan licensed school counselors aron matubag ang kakuwangan o guidance counselors sa Pilipinas. Ang mga bagong posisyon, pagatawgon nga school counselor associate 1 katong nakahuman og psychology, behavioral science o guidance and counseling, bisan YPRC license, basta adunay 200 ka oras nga training.
0: Dugang balita, Pilipinas, humani ini.
2: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining balita, Pilipinas, Sugrato sa Tire Queen, Goodyear Service Deck, your first stop in first-class tire service. Di kalidad ng servisyo, tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawag roon, Tire Queen, Goodyear Service Deck, Dalan Venetia Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran. Mainiton, gi-abi-abi ni Pope Leo XIV ang bagong ambassador sa Pilipinas sa Holy See, nga si Rafael Lutilia sa Vatican. Ang duha, nagpahigayon ko ng formal nga meeting, human gi-representar ni Lutilia ang iyang mga credentials o opisyal nga mga dokumento na kapamatuod kini sa iyang pagkatudlo isip representante sa Pilipinas to the Holy See. Gawas nga sa pagkaabogado, profesor si Lutilia nagaserbisyo sa nalaing mga posisyon sa gobyerno o akademya, lakip na usab ang National Economic Development Authority o ang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation.
2: Gikalipay ni Presidente Bongbong Marcos nga opisyal na nga nalakip ang Pilipinas sa mga upper middle income country human magpabiling lower middle income country gikan pa ni adtong tuig 1987. Matod pa ni Marcos nga kini nagpamatuod nga nahimong epektibo ang mga gipatuman nga polisiya sa ekonomiya sa nakalabayng upat ka tuig. Midugang si Marcos nga nakatabang ang padayon nga paglambo sa ekonomiya, ligon nga kandidat sa piso o mga reforma, aron mapalig-on ang atong ekonomiya sa nasod, taliwa sa hagit nga pangkalibutanon.
1: Balita sa gawas sa nasod ang paugnan sa Kusugo Mani.
3: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitek sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitek. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitek. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasod, ito na ito sa Tire Queen na Goodyear Servitek, naglusad ang Russia o dagkong drone strike sa Kiev o nagkapatay kining 13 katao. Daghan usab ang mga residente, gipabakwit kini tungod sa pagpamumbas mga building. Pipila usab ka oras human nagpasidaan ang presidente sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky nga nangandam ang Russia alang kini sa usa ka dagkong pag-atake. Matod usab sa confirmation gikan sa Pangulo sa Administrasyon sa Militar sa Kiev, lakip sa mga namatay, mga bata. Giangkon usab sa Russian Ministry of Defense ang responsibilidad sa pag-target sa mga pasilidad sa enerhiya o gingong pagbawas kini sa mag-uhay lang na pag-atake sa Ukraine. Gikan sa DYRD Volcronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa Kusok.
2: Sa natal sa tennis, nakasood na sa ikatulong round sa Wimbledon si Pinay tennis player Alex Iala. Gipildi ni Iala ang Australian player sa second round. Gumikan usab ni ini, si Alex Iala nakaroon ang kinaunahang Pilipino sa open era na may abot sa ikatulong round sa Grand Slam tennis tournament. Samtang sa lingbahin, subling nakadaog si Filipino pole vaulter AJ Obiena, o nakakuha gold medal sa Australian Open, man iyang nalabuan ang taas nga 5.75 meters. Gipildi ni Obiena ang mga magduduwa sa Great Britain o Czech Republic nga parehong nakatala og 5.55 meters. Kini nang iyang ikaduhang sunod-sunod nga kadaogan karong semana, humalusab siya midaog dito sa Poland, pipila ka adlaw sa wapa ang kompetisyon sa Austria. Ang iyang kadaogan, pamatuod sa padayong pagsaka sa Pilipinas sa natal sa athletics. Usa siya sa pinakamaayong pole vaulter sa tibuok kalibutan. Usa dugang balita sa paugnat sa kusog. ania si Leonard Simbit.
5: Sanata sa basketball ni Arangkada na ang Sinag Liga Asia kon SLA Junior World Showcase Season 3 din gibuksan kini nitong adlaw Miyerkules na paygayon sa Cebu Coliseum. Ang lima ka adlaw na kompetisyon maglakip kini sa 49 ka mga teams gikan sa United States, Canada, United Kingdom, Australia, United Arab Emirates ug ang host nga nasod nga Pilipinas. Din magtigi kini sa lima ka mga kategorya base sa edad nga 13, 15, 17, 19 ug 23. Gawas sa Cebu Coliseum, ang mga duwa ipahigayon usab sa University of San Carlos con USC Downtown Campus Gymnasium, Cebu City Sports Institute ug Mangdom Sports Complex. Giyawhag ni SLA Chairman Rocky Cham ug ni PB Legend AJ File isip commissioner ang mga fans sa pagtanaw tungod kay libre kini sa publiko. Naghandom ang pamunuan sa Sinag Liga Asia na ipahigayon ang sulod nga season sa lalawigan sa Bohol tungod kay ang mga international teams gusto mabisita sa Bohol. Ang laing posibleng mahost sunod season mao ang Davao City. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
2: Sa balitang artista, gimanduan sa RTC sa siyudad sa Mandaluyong, ang aktor nga si Anjo Iliana na mabayad og 3.5 million pesos nga danyos ngadto sa TVJ Productions tungod sa ang pagpangdaot kani adto sa mga nagduma sa Eat Bulaga. Sa desisyon nga gipagawas niadtong Hunyo 30, nakadaog ang TVJ Productions sa kaso ang kompanyang nagproduce sa Eat Bulaga nga gilangkuban usab nila ni Senador Tito Soto, Vic Soto og Joey De Leon.
1: Bugti sa peso, itandis dolyar, mga salapis, kalimutan, mga utloa.
2: Ang US dollar, 61 pesos o 60 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
1: Inyo na ba't yung balita sa Tire Queen? Go to your service at your first stop in first class at Tire Service, Dalan Binansyo P. Inting Avenue, Nakrians, Tagbilaran. Aging pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitek ng mga pulong sa kaalam.
2: Bulahan ang gilutos tungo sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay mahisakop sila sa paghari sa Ginoo.
1: Mukanto ang nabagang balita, karong buntaga yun ang pantipaguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulanon, DYRD. Kung sa ganon sabi ni Sir Raychan James kang Gilbert Tulop, ang ito nga tank of duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: Og kini si Glee Orculio, ang Friend Mo Forever.
1: Labing labas ang kompletong balita din is DYRD, mayong buntag.